Kuna mauri, rongorongo i ka po ume nteru nga rike rongorongo i rongai pi ko pinge. Ya sa nautu tira ropua kare e kunea kini mwesrawa nana karapu stavis in praiseman i pairiki ni ka ota kupana koi an naro ni ka ponpai na yama taane are pon na kia kandan ngana pa enariki ane na koi na au apondang in rota kiai tena nukawaki. Ata kwa nautu tawisana tokirara wapi maonowa anariki ni meu pa ake hatakin erin takarapus ayo matane. Mea kaungwa kin taripon mentio noraki peso ntairikin takawabung. Pa anakawaya kwayan karuko ntio noraki o nikina ati wa matai meti o nikira kikekei. Ataku tarin tawisana ake aruko nora ayo matayo o nuwa tarika kirapatana nakon muyangaya ipandebe pa kapenea noran tuwayo pun tairikin temuanipong. Tapi orang ini kan nanti ada tu, pa ekangan roko entah kerapusi payrik, ekangan dek ya enakapun paymau na inanun kawakinan entah kerapus. Nana rongrong untuk kita kini policeman may peso, nemangan na at the crime unit, pa hepun teleponnya ki payrik ini karang ini entah kawapung, pa anak-anak temen temani ni kawakinan entah kerapus, nipakan tay entah kawapung awakunya tahu sana, nikapaya roruan entah kerapus. Awa ya kwa nikiri anto nora kipeso, mea ataku pa ya po nikamentoki, meona. Ya waki nkai takarikira kia tekiripa South Island Resilience Adaptation Project, ke tekoi rap, nikati tepuina sola distillations, yon tapmakuro ya taptuwe meyaki. Iri posina ki mentekoi rap pa tapmakure yo, ya kaira ki rouya anataanda pekau, kena skilled technician, Are aipun takau ana pandau ni makuri yon takarikira ke ntitera yo yon tap makuru ai. Takarikira ke yo are kandan ngaki pa anakuna. Tepota nama ta yon tap tuwe meyakin kapungan ateran na isaki o ni menu. Men popongan doi ta makuri are pun kanuan ana ipopo kita koi rap. Dipoka kaitarakin kanganga yon karikian teran na emem o ni menu iroya tepota nama ta nap makuru nako kiripes. Esa tautakan no stadion katia terapata tewane kiribesari ena tapina te ipopoke yaki kapuwaki na kuyanaki asa ndineki in the Pacific Engagement visa ke depiv ipokin puwakaya ni kakaya ya makuri Australia. Karikia nda makuri Australia po ntewane ipakun peika haka inanoaki nanaka inipayri depiv. Eta kuna rongrongo te aikamisin no stadion meipayriki pa etauroi terapata ni ipopoke yo nanganako. Rongorongo mea karina ni kawai. Ipukin na ataki nitei temakuri. Haika akaina nwa kiyo Asteria. Karikira kea ndapakau akena ipupoki ni kakaya temakuri yon Asteria. Awa karikia ntumem mea taani kamakuri yon Asteria. Yatakurikia na rongorongo taika misina yopa. Kanaruna pa yei tirita. Ipukin busimaya ntemenda na kunda kamakuri. Haikuna te si maane ni popoki ntua te makuri ane mea te saka makuri kai au nangateaka ni popoki ipukina. E tau pa aina rangin tau roi te si mayo ni karoi te yenka mea taata yone ya waki ni popoki. Haroi anake asen linea ki ndepev ni karikea ya makuri Australia au rongorongor ki tapewa aki arihi natai ipukin te meaka au te makuri yon Australia. Rongorongon ndepeke. Esa te matanui nana tanga ni poka bisi nda yakin nanta in tarumeuri to wana pa esa ni pure te tanga ni poka ndikin metin Johnny Wakarisi inanun tawakina nana tapun te tanga ni poka. Eri posina kinda monipong pa te kamanta road Johnny kalau ni mai. Ete yakin na e pure te tanga ni poka ni metin Wakarisi nke eanga na meruru nta in tarumeuri ane na koya yautu yu. Abisan de tangan ibu kai PC. Ia tak kupa apun dia ini bukina ki. Iri posin dan anak tapun kan aku panah tahu teka di FPC. Pa ia tak kalau nubai pa meten wakarisi. Ia pun nak kandang ngaki on kanan kawaki. Wari posin dan apa wawa anak nuspe pa ikapu pura PC. Haki awasin aku nak tuapung pa ia yakin nate kamanta. Ani pa pun nak ya ayat ayah. Pai na kona ndiki te pai ya sa ndiki na kon Wakarisi. Wakarisi tene pima isu wana ririki. Epo ndangini kinaki pa erangini kakaitarai ya tantara ruwa
tirau. O, insana pa, nika kwa wak pa ema isi rekerekena, mea pota kini yo awa. Ema te ntipu ime anouwa neperi, imuye nika skana irau ya tausa. Ike e wata kia ina koni ya tapo tausa, ayate Queen Elizabeth Barrett Sion Suva. Ipa ki nanana na rongorongo nika ines mea karawan makuri na kiako. Ake ena rota kia itepa, ate pota namata. Te wana mei poko ni pukinana, po nana waki nika taia, nirina kwa te wana na tapo tetanga ni poka. Aki akawa kina kia ipai ni paha. Mi maina awataan karikirongorongo yon tonga, a reereke ntakangangan kana akakanako irongorongo nte tauteka, me te waki ni kairiri. Mende te yei awa mga waki niri posini irongorongo yon de drug, ata yen keng. Iri posina ki pa taan karikirongorongo yon tonga, akakowa pa ya kurakurang kai te kakameku na koya. Akai taran ni nama tante pota kini kari kerongrongu. Di posin ka nganga ke arikin tepe mento akin drug. Hatayan keang ake ngayay ka arangin kakapungan ate drug. Eri ke yoy muyin temenna anasa kari kerongrongu te kalea newspaper. Hari etawaki me te kasi yon ni kualofa. Imuyin na di posi on the drug. Wawa te wiki nako. Te wiki ari e akawringa kina paye ino amataya pota kini kari kirongorongo ke te World Press Freedom Day. Angan ke ete imatoa praiseman yon tonga nika kaya te amata ari e karawa te makuri nika kamea kwaane na kon te sakari kirongorongo. Metagu te manasa nite kalea publication pa apundiai praiseman nika matoa ariki aya tararua na koya taan kari kirongorongo. Etagu teisa konoisinga pa Apunsan kai taraki taan karikirongrongo. Nanaki ino amataya irun tauteka ke maimaina nke aririposin rongrongo ya policeman mantete yei oi ya kokuru takanganga ari amangai taramangai ya taan karikirongrongo yon tonga. Rongrongon anapa. Hete akina tauteka ni Cuba pa yasa tariktan tepota ki nisipai mei Amerika ke de CIA Nika ispo mea naka uatapu mei kiupa na obisi nita uteaka inanua ya wana. Ike amanga kapuwa yei aya anangana nu Amerika ari tauroi nanga temane ate pupuati mirion. Paana puaka na kontepeane ipukin kai taran ka nganga kiariki men kainan karukwantepa na koni kiupa. Etaku anarongrong kiupa pa temeroro mea John Ratchelief pa kakayan tianga. Ae ena kona andeke tiaro ni meroro ibukini karikendi iroro o apon tuangki na pakain na nasimu Amerika mei Havana ke Cuba pon na kia takanganga ae ena kona nikaroya na kona kamenuwa na Amerika. Tarente pa yon Cuba e pon rangi ni kurakura ndiki na makinana nki Amerika ya kaina na pakarukwante pa yon tepe ni kuminisani iki aru takiei maisi na napa aika arangi nikaina nwaki narundi diso Apon joira. Arota ki onora kinkai, aki kona ni makuri roi ni metemeten de pawa, oate tauteka, e kaini itayandiri ya wanoabisi na kota tauteka. Metaute, ana presidents Cuba, Micho Diaz Canal, pa etimetua, mtamerua riki, pa etamerua riki iron American kana yaki, angate mani nipuaka, me inawaya kwa ntuki anakanga Cuba kana Amerika, Eka tuki ni kapani na katua au ni mga kauka te yoki nipai na kukiuba. Au, yasa na Prime Minister Deba Latvia Evika Selina ni kerikaki menakua na iminda kanganga nge ana drones ni buka Ukraine hapure kawaiya nge aki kaine tarusa me akipe au ni paka yon Latvia. The week anako ay pon kapani ana minister ipokin detanga ni poka ay Andrews approach imuin wawa drones aki aripotawa niki apaka yon Latvia imain kun tetapuay wari irang kapwaka kaki ite minister hoan karike onen muina ana party spread ay the progressive party E kawata aki kukureina nana pepeiri the Prime Minister ane o nupupei men nana tauteaka. Ntero ari eapaka yei tauteaka tape uwa tena makaina imaini terinerine e taapanga kina nun Oktober. Etaku Selina
pa engenki yakirka ki men na kona ni prime minister ma saknanuna pa yaten kai emondiki te taparara imarena na cabinet so the party in dauta khayon latvia ke tenu ata yen drone pa in ukraine hadin na kona karawa latvia ni suwan mei o anare hapun ka o anare ipun ta kawu anta indiki ndirikei ata ko abisa mei latvia o ukraine patayen drone sakan hakipun na pa in poka ukraine apure kawaiya min tokopitoan aya pa in poraun terwari ya pure ya target pa isak rusa ma akainata latvia o ndopata wei rorong men panan kirbas.

Na hoi a anausu sinara e ni tōwea e suare na waia yo Nui, Funafuti, Fiji, Australia, New Zealand, Hawaii a waipun putaritari o Tarawa. Siku kure ni koasa pa e esa ni kea ka anaviewete a suana ntepunga yo e tepu imea wani mei wawatenga wapi maonua. Sapene ni kaisipu nte ko suwei yan maniapeia ko uratake me orema. Ngaira nasin sipun o siputorun nei towea e suare na waia.

0: One United Nation. I share every little thing I own.
1: You sheltered me from harm. Kept me warm.
2: Ako timetan ng umura ay rerekin ng radio nten. Tangay na yun, may namtarpan ni kong umura. May yay narita ako tipanan po si Mai. O nakakamew rin ako yung kami. Aki akam timetan na ben Ronira. Nawan tipakan tayo at meron yung kaipon. Tekapenya ni pong ibigin tuwi kayo na makuri. Panahon kakatikiroy na ako yung may iman. Enapun buku roy kami nam weekend, hati kira kami weekend. Oh, apa yang nanti yang roy yang kaya pun the weekend, ni bakal the weekend na yo. Oh, pantai ni apa ya? Sen kami nanti yang plan. Oh, dulu ni nga am plan. Nkata ya na pen karicia. Kaperan si ko roy pun teru pa huna kiri kenta kangang. Oh, enak ina peri kenta kangang. Roro, mari kunai dina ngayake kami nam weekend.

0: Snack and Happy Hour.
1: Ya pon dai de ten nai ne awai pon ni kami ai ne ni ka ten ai yo ami dai ri atai ni mane kare ki ro ami o kaputu ni mane ko na kon ne dai ri ka tai nai ne ke the ladies nights at Marina Nights Club
0: na kon nai nuri atai ne ne ka akapiri ra ki kapupu enda ra mo ten dai de ye de ten ni stau dai ri ka ta kan ne pon de pe me ne ori me ho ta ko mo no wa
1: ladies nights ai ye ki ne ni ka ngare ya ki na kan wana ayakia ayuri harun kaumana nena happy hour yona na moi nena kayana ko takatang tang nena stop o te tairi ki ewa ki tangiri an kan miss out puntai miss out kanwan ti happy hour ena waki ziawa nime wante pakantai on tokin ziawa ruwai wante tairi ki
0: kuere toi yang pati kita o tangiri an kanakuan nam stress iminda maure kurakura kita o pun tangiri an kan yosina kon kakaukian te tairi ki ay Nan may nora ala ladies night. Nam tayo kay. Yay na nito papa kyu. Oy, pun moy. Ali mama tin nanum na kaya na. Mon tayo rogo pa aki at kandin. Imin te oy suwa. Oy, yay, takandin. Apon si na wot tara.
1: Ay kang kangira na moy. Ay kang nga na music. Ya, ay pun te tapo yan ang inraw te tapo eh. Kairi ya ro rom, rom. Awara ay pun mene tin nanum.
2: Sa kay si po, nana ladies nights Marina Nights Club. Tayo kin tipong ayu at the pimen mewa kung ini mei wo wa tanga wa pimo no wa

minimin nunguram gunam tokoranan yakaro kolo ran na datang nawan ti tawano gayo ay bun si tipi na wawari kiti minis enang bo wawa ke ngayon na tinatuan di ritano kono nunguram yo ani mauri FM 89.9 men nan tabaro kati matuan rona yay nawan nam tawano gayo sinagay na kong kanin na kong kunara tokoran ayo mayroon tuware patat tinames yakin ako

0: de hagan de empresa en el maina.
1: Ya, que si suen guiero, que está no en el maina.
2: Yo me voy a ir un emisi, dice le digo la no, y suen guiero ahora de clase tú.
1: Ya, vaya, ni yo tira de payan, para que suen yo en el maina, nunca para tirar.
0: Ya, vaya, no hay que aprender eso, ¿no? Que hay un que tú van a la service de Vodafone, y con un coro ante el mente de la nana mobile.
1: Ya ni yo guagua, o ya ganga arona.
0: Tiran daisy, el neno, o nentau roi, bukin kaina nom nam popal.
2: Vaya, ya ni de yo ni mi si quiere ir a ina. O te cuve, ya cari nomás le venden visa.
1: Oye, ni te mani a caina no aquí, eh.
0: Que ya no aquí te mani, en la capo ganga que hay punsi am tarepon, nada de bukin nam popal.
3: Cabara na fanda o da phone que tareponía.
4: 100.
3: Y bukin nam sign up. Together we can.
4: Wonderful, keep us. Ayo warin karawan, karua ang help ten pesa ang tapong na tahay.
0: Itawroin ka yon tarepon at itinan ni Android.
1: Nakon the Play Store ng tarepon, nakon search M-Pesa kiripes o download.
2: Ay kaya mga ka, rinanon ng M-Pesa, o karawa ang buhay na rinanon ng M-Pesa account, o na na kayo rin, tere na 1%.
0: Tepangan ni po yon tayo ang tarepon, o parin na ko tayo tarepon ni Mahan Vodafone.
2: Ipaisi, irani meno, o ikunahan ni po po ni kapenya, e warin ikin ng buhay. Ibigin ng kanina tata. O pukam, teleponia, tawana akya.
0: Ke message yon on a Facebook page or the phone.
2: Uringa kiyari kwa kumapuri. Kariki ammanin na kumapuri. Ammanin ni kara awa ammanin na mawpuri. Anakon ng M-Pesa account. Ay nakon na anda kayirong the bonus app.
3: Tenebita tara, nsisi tete.
2: Kanini kong M-Pesa ang temuantay ay narike.
0: Tepuyi na kanon ng telepon, nsisi tete.
1: Karina ang phone ipugin temanin na kumapuri nakon temuaysa.
0: Ay narike irong, tepuyi na tetara kanon ng telepon, nsisi tete.
1: Tepuyi na tetara kana ammanin na kumapuri erin yan ng telepon nampa ke ang M-Pesa account. May kanini arin ako na anda kaya kanon ngam. Terepe.
4: Kanini kong kain M-Pesa, ipaisi, ipeno, o yeta kanon.
3: M-Pesa,
0: Ponansa! Ewa kimente tapes na konte honpong. Karini pong ka M-Pesa, o narike idong bonusin ng recharge, naroon na ayos ikay.
2: Uwan tara na kontinuwa tara, detabo up, eto kitay na ang tepong ina. Unawan tara, detabo up,
0: tabo up,
2: eto kitay na ang mga kong. Tepoy na tara, na kontepoy na tungwan na tara, tripo up! Eto kitay na, inunan ni mepong. Awa po ito tara, tepo up! Eto kitay na, inanon isipo. O titine ko yung tara, nakontine me ko yung tara, the fight up. What time bang? Uring na, eto kitay na inanon, tepoy na tepong.

Guataya na nga wakin na piyang kay pusmaya ni po me ipukin ta kato kami ti rantiriki ayo wawata nga wapi maunawa. Na koy mi metan ni naro po taki na ini anantapo ni makuri ti tau teka kirakan na pe makuro po taki aki aki me na yan ti tau teka KCCI o business me kampana away punti po tan nama tani ka bene. E kukuri ni katanu atay kaya na obis ti peristens pa yame nga kaw ko pusmaya ni po me ipukin ta kato kami ti rantiriki ayo wawata nga wapi maunawa. Re waki men wapi maiswan ni peri o natoki ni me wan sun wo watanga wo pi mono wa ibukin me ngarina noya iron to komisin e kakawa ki karina kin nam po me ibukin jo meta e kota ye pa ye na mapuri e sani koroye e kakawa ki ibukin na pera kiribes pa en khatu kha ki na me teran te sura ye yo jo meta yo na ri ki pati pen na ni ka to to na ko ya ra te me ron ri ki ra ki ibukin ka iran me wiya nakon eroiri nakon tai ay kana roko o ay kai kai ni pere ibukin te katu kami tera to wana pon ana to ka bes kiri bes ari e kai nis me angana kia ai ka ata pe anga kero ni kina kia yon kiri bes ibukin ka kanda ton kororoi ni metei meni na yamakuri ni kai riri e kari kira kia turu ni paini kiri bes me na pota na ometa o ni kara haki na kini kiri bes ni tiwa mnaate uwa uwa pon na naka mua mua kiri bes o wa yu ari anangana kia ometa ika asa ni koroi mu yo kwa yan tiaru ari irangin na koroi ni tai e me ni bukin na pota no me te kiripes ro na ki me te pe khau ni kai ri ni kiripes o te me ro na yama kuri ri na khai ri ye ka ni kiripes si bukin ta pe khan ri ki kiripes me khaturun pa yana te nuwa pon na kai pe nga ki ni kuri ya kiripes o we he ye ri ana nga na ki ye yo me tai ka kharo te ma kuri ni kuri ya e ri ana ko o na ki ta be me khapu ni pa ni me wi ya ni pu ki ya o ni ka me wi ya na ki a ri kin ta kha nga ana nga na ki na pe na ki a kharo ma kuri ai ka ari ana ko ni ka ki pu nga na me wi ya Bukin katih metuan terang terkawa awai tepotan nama Tehawa pun butuh hantar ni pai ni kiri pes. Anak-anak kau meta kiasan puha kata meruan atungan naran kiri pes. Kini puha karena korawan nana wagi kiri pes di bukia kaina. Naya kona pai area nak kon repekau iya. On naya tetai ni kiri pes naran terpekau nutoto. Temaye tekati mania pe ketiaus. Tukur penna ora pekau ni kiri pes di kita pewa. Awai repekau awai kapu. Tekani mewa pun roiroin rakan temakuri. Awai uari anak pun nangana kiai kau meta kiai anak roiroin merakan naya Makuri ibukin to pani kaina nun to potan na meta o te hono wa pon kan kina yen te peku maga mete ko hono meki ki amangana ki ameta ki asan na ngana noia Ntero e ikururoi bukini katime tuan na kuroin. Ori kirakini ka upain te pota nameta. Nakia kanta ni ngani poya. Ina nunte mene wapuike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani kariki ya ampuome. O puome ni pupusi ya punipene ni kona andiki na peiru ya kaunsira me yon nape. Niko taki me anopis te linix yon krismes. Ki anopis te peristens ipairiki. Ibukin kanta karinakin ami puome ni pupusi. Ibuki mi kaunsira yon nape. O kama pusi yaki. Paha makari niya mi po mena na obis ti obi. O ibuki mi ka ni Christmas di rai no tapo eran. Kama pusiya ki paha makari niya mi po mena na obis ti Linux. Ibuki nungurungo na epanin o taki mena na obis ti peristensi o nampan dari poon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanwa tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are toka yei kaparaparana.

kopan di meton nongong ora yo ani meuri FM 89.9 nongong nam tawano wayu o am tain kai ai pun si wo wari kitiminis o ai nangi tira wo wo nongong ora yo ani meuri FM 89.9 nongong nam tawano wayu tira nongong kanong nam tawano mei kane na tei metuan rei rei suku mei kai me aku na mei kana kuna nangari ko kaungan nongong ora nongong nam tawano wayu sila kai nongong nongong kuna ratokoran ayu.

0: The plastic. The plastic pun tu wana demengi anang gora-gora na urupai na kunna na reita ni meau te giribes. E mua mei taari, on tiape awai tia. E rota tanon na pera, e rota merurungira, o to wana nape pa e rosi e rakai na maraki, me meri nara merawa.
1: Neiko, kwa tanya erang mais demengi ndare e yon tipike minti oni e anaku eng?
0: Ka yiang no, ipeni burangan demengi aari. E mua menti na andrapa, plastic bags, takeaways o amai sirik. Punta kamimi, paipun saagi tein kiribes eai are unkua.
1: Kwa kikiwi, o ngine menge ikai, punta naan plastika kisi tuwa na tein kamene na akia, o aiko na pina kamene na imi.
0: Ya, irangkan na taya roi ba yaaro ko meya menge ikai.
1: Ligo, tuko po kosme mena taya, paaro ko meya menge ikai. Menge ikai, pun menge ra, kakiare ke men nota nakin kako meisi nanik. Toi rum doa na montai ni pua metai yang kanokore na koi na jakaaga. Apun naki kona ya apun naki. Menge ikai, en apun ti metu en sikun naro atapanin, on bibis nara merawa, inanun roro meruro.
0: Ya kia ngai to waiyo, iyang no, mesaki erota nebe rakabati na maraki merawa.
1: An pun doi sisiraki, iyang cokwa waan, pare ika, ori kita nanun, akuna ni kail wai plastik ikai yonikang. Nano na sabai ikan ni paarota ki, oi ni kanara men nara merawa.
0: Aika kami akura nabe, sabun naka taipa yo ngaya ika ikaya kesna menga bunikani.
1: Ngaya royan, o taka nganga tukuna meyeng, pangkana akapuika plastik ikai, o bubuna nakunan bota merurunira.
0: Kia kia ngairan kami, ngaya pun dimaisi guri-guri ana urubai tepai yaite plastik.
1: Ngaya royan, o riki, api rayo, ipun rambari riki, pangana stimeto ni kapungana imeng ikai, o inang dro kontukina, hari aite uwaya ni meyaka, mete plastik.
0: Kwa kikimi tenewa, oe punne siroi tepayenu kutekinna. Kana sikarawa niyango ya roi, oa kapunganakin plastik kaikai, pun sinanon tapiwa teminis. Me anaurupai nakon narareita ni mea ometepuota ni pipu, esiku inanon diriki meririki.
1: Opun nan roi ni koito.
0: Saikarekepeini kamenu apera, menikatokan, oniyani miin awa ikawarirekeen kapunganaanti plastik. Siriyai ni bautokato tokuwana, hiyo inang kaisagi bukin temenna me temenna, labo ni bukina ni kapeni, ay bukin taay ay kanaru.
1: Unnaan, paetaku titeak, maguli ay kawari irigi, nakuna ndigi patipitaki, ay abubura.
0: Plastika kisito wana tayin kamene nakia, ipunnan peisi kapunga nakina, mea naurupay, esiku inanon roro, meroro.
1: Tipubusi ni iroro, wasawai ni karikepein totokuwate maguli ni kamenyeng, hawa meni karika apera, pa...
2: Kiribes te popoto! Yay!

Oh, kona meuri riki nko ya kwa teme toa nongora yuan meuri FM 89.9 na uan te pakantaya yu. O amta inkai uan uat minisi minte nua. Sata ya ba ya puni pararoi te reire yuru ya ten te reire iki. Nga yare tira nki yokona anape andike nko ya ipo buoki. Nko ya te traiwa ino nante te taya yu ke ya nko ya kwa nongora yuan meuri FM 89.9 me yuan peom ni mamana na uan te pakantaya yu. Tirangi kona na pendik ya mi popo ni ka tokaya ten tiri dei awan mon tai no kira yaus ke man tai rik ka isa tai ba ipun ti takapere ni pung ti tebung ayo ti takani me pung ki ti tai ni weekend ana ngai sina ko ka ngai ka akuna natak o spun tai ba ten tiri dei pun ka upain ki pes na kon tai ka na ro sina kai na ko kon na kon kuna tokorana ayo be rong ten yo everybody's food.

0: Andin pesa nel maina.
1: Ya, kai si swengiel pesa no me maina.
2: Yo mama iru ni mi si di tre de ngora no. Si swengiel ora di class tu.
1: Ya, ngai ni o kira de bayan ba ngai ngai si swai yong me maina. Ka para para pa tira.
0: Ya, ngai na kai kam pinan so ibu ki ki. Ayo ngai to wana na service de Vodafone. Ya kunan goro wan de mentri na nan mo pa.
1: Ya ni hong hawa o ya kana arona
0: iran dai si neno o nen tau roi bukin kai nanom nam po pai
2: e ba ya nen de yong lo ni mi si gi de gi rai na o ta ko ye ya kana man neben den dei sa
1: o ye ni te mane kai nan wa ki ai
0: e ya na ki te mane e na ka po ngana ke ibun si am tare po na dai bukin nam po pai
3: ka wara na kham da wo da phone ke tare po ni ya
4: 100
3: i bukin nam sign up
4: together we can wonderful kilimas
5: Ringa,
0: ayo warin
5: karawan.
0: Karua
5: and
0: have
5: the base and the
0: phone at the hay. Ita roin ka yon tarepon at
1: ite nan Android. Nakon the Play Store nam tarepon, nakon search M-Pesa kiripes o download.
5: Aki amra ka, rinanon yan Pesa, a karawan po pa inabe, rinanon yan Pesa account, o na na kay roon, na 1%.
0: Te paka ni po yon ta yan tarepon, o pa yun nako te tarepon ni mahan Vodafone.
5: It basi, irani mano, o yakunaan ni po po ni kaperi, e warinikin nam po pa yun. Nipukin nam kan na tata. O fukum teleponia tawana akia akia
0: ke message yon ana Facebook page Vodafone
5: uringa kia rekwa kumakuri kari kia amane na kumakuri amane ni kara awa mani ni mawku anakon na mempesa account anakon na anake ilom the bonus app
3: tenebui te tara nfite tete
5: kani kon te mempesa nte muantai ayina reke
0: te buina kanwan nam tarepon nfite tete
1: kari na mfomi bukin te mani na kumakuri nakon te muaisa
0: ayina reke ilom te buina te tara kanwan nam tarepon nfite tete
1: te buina te tara kana amane na kumakuri earin yan nam tarepon nampa ke a mempesa account mei kani are nakon na anake ke kanwan ham
0: Terepe. Kan ni kon pesa. E pesa, e mero o yeta kan wa. Pesa, kona sa. E vaki mente ta
5: pes na kon de hono kon. Kan ni kon kan de pesa, o na reke do bonus in number charge, naron de yesi kai. O tara na kon tenu tara,
0: de tapo up up,
5: e to kitai na nte kowi. O no tara de top up up. Da bo wa. E to kitai na ngwa kon. Te pe na tara na kon te pe one of the Tara, three go up. Have to get in, you know, in the phone. How what with the Tara, the four. Have to get in, you know, in the phone. Or the telephone Tara, no one telephone Tara, the five up. What time, man? We're here. Have to get in, you know, in the phone.

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya buon dai de de nai ne awai pun kami ai ne ni ka ten ai yo ami dai ri ki atai ni mane ka ri ki ya ro ami o ka pu ten mane ko na kon ne dai ri ka dai nai ne ke the ladies night at marina night club
2: na kon ai no ri atai nai ne ai ka akapiri da ke ka bu gwen da ram pu ton nai ne ya me ten ai ya sta dai ri ki ta kan ni me pu te pi ni me wo ni me o ta ko nu pu te pi mo nu wo ni me pu ta nga wo pi me o no
3: be light be my fire burning bright within
1: Ladies Night, ayah kini ni kangar ya kita nak nuana. Ayah kia ayuri harun kau mana mela happy awak. Yon nana moy neka ya naku. Tekatang-tang enan stop. Oh tetairi kita aku tetairi yang kan miss out. Puntai miss out. Kanwan happy awak enawakin jawan mewan de pagantai. Untuk kini jawar way wan tetairi
4: kita. Kuiri tori yang pati.
5: Kita puntairi yang kanak wan nam stress. Imin de mauri korakor. Kita upun tairi yang kan nusina pun kakau kia tetairi yai. Nan may nora ala ladies night nam tayri kay yayna da mara kay oy pon moy yani meme ten nanum na kayana mon tay ro pa akia takandin min te oy suwa oy yay takandin a pon sin me wot tara
1: kayri ya rom awara ay pon meme ten nanum sa hay si pon de marina night club on tayri kin takani me pon tibi men me opong ini me on to hon pon e tibi mono opong ini me wo watenga o wo pi mono wa ay kang kang ira na moy ay kang ngara na music ya ay pon de tapo era nin rau de tapo

0: Chinese night and happy hour.
1: Ya po ang day day na ini awai pun kami ay ni kapen ayo ami tay diki
2: atay ni mane kariki ya ro ami
3: o kaputo ni mane ko
2: na kon na tay diki tay na ini ke the ladies night at marina night club
4: na kon na inori atay na ini ay ka akapili ra ke kabu kwen daram putun na ini ya me tin ay star tay diki ta kanime pung tepi ni me woni me on to kon pung tepi mo no woni me wo ta na wo pi me ono
1: Ladies Night, ayak ni nika ngariyaki nakanuana, ayak ya ayuri harun kaungana, mela happy hour, yon na namoy, neka yan ako. Takatang-tang na yan stop, o titayiri ki eko titayiri ang kan miss out. Puntay miss out.
2: Kanuan ti happy hour, enawakin, jawa ni mewan dipakantay, onto kin jawa ruway wan titayiri ki.
5: Kuya ritoy yung pati? Kito, putayiri yan kanakuan nam stress, iminda mawari kurakura. Kito, upun tangiri yan kan nusina kung kakaukian titayiri yay. Nan may nora ala ladies night nam tayri kay yai na mara kay oi pon moy ani meme tin nanum na kayana mon tay do pa akie takandin min te oi suwa oi yai takandin a pon sin na wat tara
1: kayri ya rom awara i pon meme tin nanum
2: sa khai si pon de marina night club on tayri kin takani me pon tbi men me opong ini me on to hon pon e tbi mo no opong ini me wo wa tanga o wo pi mo no wa
1: ai kang kang ira na moy ai kang ara na music ya ai pon de ta po era ngin rau de ta po e

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya bom dai de de nai ne awai pun kami ai ne ni ka ben ai yo ami dai ri
2: atai ni mane kare ki ro ami
1: o kaputu ni mane ko
2: na kon nai dai ri ka dai nai ne ke the ladies night at marina night club
3: na kon nai ngori atai nai ne ai ka akapiri da ke akabu ben da ram putum nai le ya me tin ai sta dai ri kin takani me pun te pi ne me wan me on to kon pun te pi mo no wan me ko ta na wa pi me ono
4: we like see my fire burning bright within days
1: like ladies night ayya kina ni kangari yaki nakanuana ayya kia ayyuri harun kaungana mena happy hour yon nana moi neka yanako tekatangtang nenan stop o titairi ki ekwa kitangiri yan kan miss out puntai miss out
2: kanuan di happy hour enabaki jawa ni mewan di bakantai untuk injawar way wan titairi ki
5: kuyeri toli yang pati kita putangiri yan kanakuan nam stress imin da mauri kurakura kita kupun tangiri yan kan yosina kun kakaukian titairi yai nan may nora ala ladies night nam tayri kay yayna da marake oy pon moy yani meme ten nanum na kayana mon tay do ko pa akir takandin min te oy suwa oy yay takandin a pon sin na wotara
1: kayri ya rom aware pon meme ten nanum
2: sa hay si pon de marina night club mon tayri kin takan me pon tebi men me opon ini me on to hono pon e tebi mo no opon ini me wo watenga o wo pi mo no wa
1: ai kang kang ira na moy ai kang ara na music ya ai pon de ta po ara ngin rau de ta po

Men min nung ram ni kunam to koranan, o ni mekin na mayroon ay saya ninim. O yakaro ko iroon na ratay na uwan ti pakantay, yu ay punsi itipi min mewa rin kitiminis, o anong po ni mewa. Aratay yaris na mga kain ako na konti tiru ni karikirong ro, men panahan kiripas, ibukin nung ram, namidong ro ni kiripas na uwan ng pakantay yu. Ayer na natimya to ang diriktano kanon nung ram, kanon na uri rin, kunam, tapi wana kwam kongra, kaya pupukto ka anako kanon nung ram, yo ani mauri FM 89.9 men nam tabo mai gan sin gaina ko kanena kon kunara to korana yo ipon rawe yangai pa wen nano

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya buon dai de de nai ne awai pun kami ai ne ni kate ne ai yo ami dai ri ata ni mane kare ki yero ami o kaputu ni mane ko na kon ne dai ri ka dai nai ne ke the ladies night at marina night club
2: na kon ai hori ata nai ne ai ka akapiri da ke habu gwen da ram putun nai ne ya me tein ai star dai ri kin takani me pun te pi ne me woni me on to kon pun te pi mo no woni me ko tanga wa pi me ono
3: live light in my fire burning bright within the
1: Ladies Night, ayah di mana kang hariya kita kan wana, ayah kia ayuri harun kau mana, nela happy awa, yon nana moy, nela kaya naku. Teka tangkang nela non stop, o tita iri ki eko kita ngirian kan miss out. Puntai miss out. Kan wan di happy awa, ena wakin, jawa ni mewan di pakantai, untuk in jawa ruwai wan tita iri ki.
4: Kue di toli yang pati?
5: Kita, puntai ngirian kanak wan nam stress, imin da maulai kurakur. Kita, puntai ngirian kan lusina kun kakau kiyang tita iri kiai. Nan may nora ala ladies night. Nam tayo kay. Yay na ba marake? O ipon mo yari mematin na nung na kaya na. Muntahay loko pa aki at takandin. Imin te o isuwa. O yay takandin. Apon sini me watatara.
1: Kaili ya rom, rom. Awara ipon ime ematin na nung. Sa kay si po on the marina night club. Muntahay rikin. Takani me pong tibi meni me wapong ini me. On to kono pong e tibi mono wapong ini me. Wawa tenga o wapi mono wa. Ay kang kangira na moy. Ay kang nga na music. Ya, ipon te tapo erangin raw te tapo eh.

0: na meori. Awai kaya mdongorongo ake apo utokaki meiron melad ni maangana e ECD.
1: Kuna meori, mdongorongo menpanan kiriba siro ngai piko pinki. Asa na utu teroropua kare kuneaki ni mwesirawa na nakarapuus jawabisi ni praisimea ni pairiki. Mikawata kukutana kwa ia, naroni kapon pa ini yamata yu aripon na kia kandani ngana pa enari kia ande na koina. Awari apon na ndota kia inda na nukawaki. Ata kwa nautu utawi sana tokirara, wapi meo na wana riki ni meo pa ake ataki na irin takarapuusa yamata yu. Me akongo kinda taripon menjo noraki peso ni tairiki nda kawabung pa anakawaya kwa ia ni karo konjo noraki. Awani kina jawamata. Ari emete a nikira kikei ata utarinta wisana kero konora yo amata yo ani utari ka kira patana na konu menga yai pande yape pa kabane noran yo amata ni pun itairikin te monopong tapai arang nikana ta ya kain de utu yo pa e kangan ro kon takara busi pa iriki a e kangan deke ai na kangan deke na kapon pai meuna inanan ka wakina nan takara busi nana rongorong te ko takin policeman me peso de mangana are the crime unit. Aw ekosa pa eterponek pairikin karangin nda kawapong pa anana timan nda mani ni kawakin nda krapus ni pakantain nda kawapong aw ako ni atawi sana ni kapeer roan nda krapus aw nuwa ko ni kriyan to nora ki peso me atako pa yapon kamen to kimeuna ewakin kay takarigira ke te kripa South Island Resilience Adaptation Project kite koi rap ni kati te puina solar distillation yon tap makuru adaptu emeyaki. Eriposi laki mento kui rap pa te makure yo, e kaira ki rauya ana tanda pa kauke ana skilled technicians, ari aipon te kauwa na pandao ni makuri yo an takarikira kei in te makurei. Takarikira kei yo are kandana ngaki pa anakona te pota namata yo an tap tuwe meyaki, ni kapongana tera na isaki o ni meno meni popongan roi te makuri yona, ari po ni kanuwa na nai popo ki te kui rap, ni poka kai taraki ni kanganga yo an karikian tera na emem, o ni meno i rauya te pota namata na makuro ni kiripasi ni kaputa. Ya sa tautea kan Australian kata terapata te wana ikiripa sari ena tapena te ipupoki ya kikapuwaki na kuyana ake asan rinaki in the Pacific Engagement Visa kete PIF ipuki nipokaya ni kakaya ya makuri Australia karikian te makuri Australia pon te wana meipoko nipaika kainan waki na nakai nipairi te PIF etaku turongorongo manda na ikomisi ni Australia meipairi kikai pa etauroi terapata ni ipupoka ane nangana kurongorongo mea kairan takawai. Ibukin na takin tein makurei ka kainanwa ki Australia. Karikira kian napakau waki ana ipopoki ni kakaya te makuri wa na Australia. Au karikira tomem me tani ka makuri ya Australia. Eta urikia na rongrongo tae kamisi na yopa mkana haruna pa iya itereta ibukin busmayan te menda na konta ka makuri. Au kona anapati simaane ni ipopoki ni tuwa te makuri ane me te saka makuri yai. Au nangateka ni ipopoki ibukina. Eta upa erang tauroi te simayo ni karoi. Tayin kami ata-ata, yon ayawaki ni ipupoki. Aroi ya naki asan din ya kinte pev, nikarika ya makuri ya Australia, maurongorongori kita pewa ke ariya inatay, ipuki nite mea kawa te makuri, yon na Australia. Rongorongon dibdebeke, yasa te matanwini na natanga ni puwaka pisi, nita yakin na, nita yinti tarumeori te wana pa, yasa ni pure, tatanga ni puwaka nilikin matin, chone wakarisi, inanun ta wakina na natapo tatanga ni puwaka. Eri posina kinta mwanipong pa takamanta aero chone kolonwai pa itayakina ay epure tatanga ni poka ni matin ni wakarisi. Nge eanga na maroro ntayinti tarumeuri ane na kwaya ayaw tuwa bisan tatanga ni poka may pisi. Itaw pa apondiay ni pukinaki. Eri posina anatapon karakopana tautayaka ite FPC pa itaku kolonwai pa matin wakarisi epondaki kantan ngaki o anikana nukawaki. Awari posina na pagwawa na newspaper ikapupura pisi ya kiawasina kung katuapong pa eteakin na takamanta ane papun na kya ayataya pa enakona ndikita pa ya yasa ndikina kung wakarisi. Wakarisi tenupi maisuwa na riki ya pundang nikinaki pa erang nikakaitara ya tantar ruwa terau o nisana pa nikakawaki pa emaisi rekireki na mepotaki miwawa. Emetin tupi maonuwa neperi mwini kasikana ilawu ya tausa ike. Iwatakia inakon niya tapotawusa ay the Queen Elizabeth Barrett siyon suwa. Ibukin na naan na rongrongo ni kainis maya karawan makuri ni nakiyako. Aki inarotakia itepe at ipotan naamata. Tawana may poko ni pukinana pun anawaki ni katayan din nako at tawana. Anatapotitangan ni poka aki akawak na kiyay pahay ni poka. mai mai na tan kari kro ro yom tonga ere ere ken te kanga ngan kana ko iro ro ngonde tau te ka me te wa kin kai ri ri men te yei o e manga wa kin ri posin ro ro ngo yon de drug ko ta yan ken ri posin ke patan kari kro ro ngo yon tonga a ko ko wa pa e kora kora ngai te ka me ko na ko ia o kai taran ino me tan te pota kin kari kro ro ngo ri posin kanga nga ke ar kin te pe men te wa kin drug o ta yan ken ke ngai ya aika arang ni ka ponga na de drug erika yo i min te menda na sakari ki rongo de kele ya newspaper ari eta woki me takasi yon nu kolofa i min na ri posi on de drug go what week na ko te week ari e ka urunga ki na pe yino mata ya pota ki ni kari ki rongo ki te world press freedom day ai ngan ki ati me to prison yon tonga ni ka kaya to amata ari e karawa te makuri ni ka kamea kwane na konde sakari ki rongo me ta kutu menasan de kele publication pa upon day praisemen ni kama toa rike ye tararua na koya tan kare ki rongrongo. Ye taku teisa ko kana singa pa hapo isen ka itara ki tan kare ki rongrongo na naki na matei iro ya tau teaka ke mei maina nke hariri posin rongrongo yo praisemen. Mente te yeyo ya kokuru ta kanganga rea mga itara mga ya tan kare ki rongrongo yon tonga. Rongrongo na napa. Ye teakina tau teaka ni kiupa pa yese te tarikta ni tapotaki nisipai mei Amerika ke te CIA ni ka ispo me ana kawa tapo mei kiupa na obisi ni tau teaka ina nua hea wana ke amanga ka poua yei anangana no Amerika ari e tau roi nanga te mone te pupote milion pa ana poka na konte vane i bukin ka itaraan ka nganga ke eriki men kainan karukwan te pa na kon kiupa e tau kona rongrongo kiupa pa te meroro me John Ratchelief pon ka kayan tianga e na kona andre ke tiaro ni meroro i bukin karikenti iroro o apun tuanga kina pa kain anasimu Amerika mai hawana ki kiupa pa pun na keta ka nganga e kona ni karaya na kon ka manuan Amerika tarin te pa yon kiupa e pun nangin kura kura rigi na makinana ki Amerika ya kaina na pa karukuan te pa yon te pa ni komunista hane iki aro takia i maisin na na pa aika arangin ka inan waki na ronde diso au pun tioira aro takia onora ki ngai aki kona ni makuri roi ni metemetende pawa wati tau teha ya kaini ina pata yande iri hawa no abisi lako te tau teha. Meta kona peristens Cuba, Emigio Dias Canal, pa eta mea roa riki roun Amerika, nkana ya kia ngata mani nipoka. Mea ina waya kwa ntuki anaka anganga Cuba, nkana Amerika, ya katuki ni kapani anaka tuwa o nimenga kauka, tiyo kinipa ina kona Cuba. Au, ya sana Prime Minister tepe Latvia, hey, evika Selena nikirika haki menda kwana imin, te kanganga ngana drones nipoka Ukraine, apure kawaiya nge aki kaina tarusa me akipe o nipaka yon Latvia. The week anako o epo nikapene ana minister ipo kinde tanga nipoka ay Andrew Sprout imuini wawa drones ndepotau nge apaka yon Latvia imainikun o are irangi nikapuwa kakaya ite minister o nikarike o nene muina. Anapate Sprout at the Progressive Party ikawata aki kureina nana paire the Prime Minister ane o nipupe imen ana tauteha ntero are ya paka yei te tau teaka te peua, tena makaina ima ni tere nerine, ai te apanga ki inana no topa. E taku lisina, pa inean ki e kiri kake mentena kon Prime Minister, ma saki nanuna pa ea teani kai. E mwandi ki te itaparara inana nana cabinet, sa o te pate in tau teaka yon Latvia, nge tenua te ien drone, pa in Ukraine, arinna kua ana karawa Latvia, nisua ni mei, au ana reponte ka uwa nta indiki ni tere kai. Ai taku wabisa mei Latvia o Ukraine, pata yang drone sakane ake pun nana pa ini puaka Ukraine apure kawaya imin toko pitoan ya pa ini porau ntero ari ya pura ya taki te pa isagi Rusia pa aka ini ta Latvia ondo betau yei rorong men panan kipas. This is my ocean,
2: this is my future, my choice. The plastic, the plastic, the plastic. The plastic pun doa na demenge na ngora kora na urupai na konda na reita ni meauti ikiri bes. E mua mei tāri, o ntiape au ai tēia. E rota tanon na pera, e rota merurungira, o tō wana nape pa e rōsi e rakai na maraki, me merina ra merawa.
3: Neiko, ko tangi e rangi maisi te meangi ndare e yon te pike minti o nia e na kuei?
2: Ka iang no, i pēni burangan te meangi ari. E mua mentina anrapa, plastic bags, takeaways o wā maisi riki. Punta ka mimi, pa i punsaki te inkiri pese ai are unkua.
3: Kwa kikiwi, o wangina meenga ikai, kundinaan plastika kisi tuwona taenka mene na akia, o aikona pinaka mene na imiika.
2: Yaa, irangkan na taia roi baya aru meia meenga ikai.
3: Ligo, tobo ko fai mena taya paro me ya menge kai pun mengera akere ke men nota nakin ka ko me sinani toy rom do na montai ni po me taya kan ko na ko ina jaga ka apon nak ko na ya pon nak menge kai ena pun ti me to an sikun na rota ko nin on ti bis na ra merawa ina nun roro meru
4: ya ki ngai to wa yo yang no me sa ke rota na vera ko bad na mara ki merawa
3: an pun do in sira ki yang cokwa wa pare ika ore kita nanun aguna ni kai white plastic kai kai oni kan nanona sata e kan ne paro ta ki oini kana ra men nara merao
4: ai ka kame akura na te sabun na ka tai poyo nga ya ika ai kai ke sna menga poni ka ni
3: ngai ro yan o taka nga nga to wona me yai pangkana ka buka plastic kai kai o bu bona na gunan ro ta meru ngira
4: kyo kyo ngai rang ka mi ngai ya pun de mai se buru buru na urbai te pai ai te plastic
3: ngai ro yan ori ki apera yo ipun rang bari ri ki Pangunas ti meto ni kapungan ay mengay kay. Kaya nang iro kontoki na. Hari ay chawai ni meka mete plastic.
4: Kwa kikimi din na yawa. Oye punne siro ito pa yan ako tegin na. Kana sigarawa niyang oya roi. O kapungan aking plastic kay kay. Pun sina nun tapi ako teminis. Me anaurupay na kon nararita ni mea o mete pota ni pipu. E sigo na nun diriki meririki.
3: O pun nan roi na iko ito.
4: Sa ika rege pe ni ka menu apera. Me ni katokan. O niya ni min awai ka wari reken ka punga na anti-plastic. Siriya ni bauto kato to kuwana. Kiyo ina ang kaisa ki bukin te menna me te menna. Labo ni bukina ni ka peni. Awai bukin taay ay ka naruko.
3: O naan, paitaw ti teak. Maguli ay ka wari reke. Ako nandigi pati pitaki. Ay abubura.
4: Plastic ka kisito wana tayin ka menena kiya. Ipon nang paisi ka punga na kina. Maya na urupay esikuy na nun doro me roro.
3: Tepubusi ni roro. Wasa wain ni karike peni to kuwa te maguli ni ka menyeng. Kami akan cari kapera, pa.
2: Kiri best, tepok foto. Yeay!

Guatanya yang mengawal kena pengkai pusmanya ni puo me ibu kita kata kami terang teri ki ayu buat tengah wobi monoa. Nakoi mi metanui naro puo taki naini anak tapa ni makuri tetau teha kira kan dapat makoro puo taki aki mena yang tetau teha KCCI or business me kampana awai pun tepotan nama tani kapene. Eku kuri ni kata nua tay kaya nua business presidents bayar mengakau kau pusmanya ni puo me ibu kita kata kami terang teri ki ayu buat tengah wobi monoa. Rewa ki men wobi me iswan ni teri oy. Natuki nime wansun wa watenga wapi maonuwa. Ibukini mengharina nwaya ironto komisin. Ikakawa kikarina kina mpome ibukini tiwameta ekwataya payeya na makuri ayasani koroya ikakawa kibukini napera kiribes paya nakatukake na mietera ntesura ya yu. Tiwameta yu inariki patipenda ni katuoto na koya aratei mererun rikirake ibukini kaira ni meawia nakon eroirei nakon tai aikana roku owai kai kai ni beire ibukin tekatoka metera to wana pon ana toka beskiri bes ari ekeinis me angana kia aika atape anga kiaron kina kia yon kiri bes ibukin ka khanda ton kuroin metei meni na yamakuri ni kai riri e kari kira ke turun pai ni kiri bes me ana pota na meta oni kara ha kina kini kiri bes ntio am nape wo wa pon na ka mo mo kiri bes owai yu ari ana angana kio meta ika asan ka roi mu yo kwai an tiaro ari rengin na kuroin taya meni bukin na pota no meta kiripes rona ki metere pa khau ni kairi ni kiripes o ta meru na yama kuriere na khairi iai kan kiripes bukin ta pa khan di kiripes ma khaturun pa yana tenua ponna na kai banga ki ni kuria kiripes o we yari ananga na ki ya yo meta ka kharo te ma kuri ni kuria e iliana ko onne ki tabe me khapu an pai ni me awia ni pukia o ni ka me awia na ki are kin ta khanga ananga na ki na pa na ki kharo ma kuri ai ka ariana ko ni ka kei puonga na me awia Ibukin katime tuan tiram tekhawa oai tepotan nameta. Tekhawa pun putuhan turun nipai ni kiripes. Anangana kiwameta kiasa nipuha kata meruan atongan naran kiripes. Kini puha kanakurawan nanawagi kiripes ibukia kaina. Na yakona pai ariana kon rapekawuia. On na yatatay ni kiripes naron te rapekaw na toto. Temaye tekate maniepe kitiaus. Tukuru penna o rapekaw ni kiripes rikita peuwa. Awai rapekaw wai kaapu. Tekani mewa pun roiroin rakan temakuri. Awai yu ariana pun nangana kia yawameta kia ariana roiroin merakan na yama. Makuri ibukin to pani kaina nun to potan nameta te khono wa pon kan kina yen te beku maga me te khono meki ki anangana ki ameta ki asan nanga noya ntero e kuro roi bukin ka te meto anna ko roi ori kira ki ni ka opain te potan nameta nakia khanda ni ngan poya ina nun te men ne wa bi ke era gari ki teririki ngayaren kana ko khan gari ki ampome opome ni popusi ya pon bene ni kona ande ki na beiro ya kaunsira me yo annate ni ko ta ki me ano office te linux yon ki Christmas ke an office de presidents ipairiki ibukin gan garina kin ami bomen bubusi ibukimi kaunsira yon nape o khama busi yaki pa khama garini ami bomen an office de opi o ibukimi kan Christmas de rain o tapo eran khama busi yaki pa khama garini ami bomen an office de Linux ibukin rongorongo na epanin o reita ki me an office de presidents yon nampan dare pon isuani me wakia uwa towana towana wanua tenua ke isuani me wakia uwa towana towana awa towana ke nora na Facebook page are toka eka para para ana.

meni min nong ram na mena kong ra ti ham sponsor bikin nam rong rong ti ti pakan tayo yu. Oh, ya karo koro ran naratay. Tepi mau nuwa ti minis si min miyaw. Silang tau loin gani nuwa ki nakan wan naran miyaw aki aki arawan ka akpus na wan ti pakan tayo yu. Na nga tokoran ako nam, ibigin ka tau roam, o imina. Sa tau roin na pe, nuwa ki nakan wan naran miyaw aki, ti pakan tayo yu aki. Okay?

0: Meni mi nongra am kunam tokra nan to yakwa wa yar ko iro utakara. Ya karo ko iro an rata ina wande pakanta ya yo wa pi me wo te minisi mi ni me wa. Sirang ta uro an kan ni wa kina kan wan na ran me wan ran me wa kia ke ara wan ka pus na wande pakanta ya yo. Ai ku kure ni ko asan kan ni. Ba yamane nak ke sponsor nak ki kan wan ni me an me wa kia na wande pakanta ya yo. Men nam potaki ni makuri bukini katei au ape inanwa ke the Ministry of Culture and Internal Affairs ke ni kinakin narana TMC ngayari amane nakanwan amnimia wake nawan nam hampakan tayo yu. Ni mangana ay opisin katei na pera o tong manipong ke the Culture and Museum Division. Nanga wawad tay nakon na kongra responsa sa tauro ay nape. Ni waki na karawan na aranimia waki ya. Nako yung kuyero ko kanda nga panam ni katikiro ay nawan di tupakan tayo yu.
1: Museum Day, Museum Day, Museum Day. Kepu kameruan pongin to manipong John Mabe. Yan na nga ro ko na bete pongin ni kauring M1 de kakawaki. Ibu kira ngay rakaan kiripes sa ripon pongin to manipong kete International Museum Day. Uwa tanga wapi mono wa. Ayo to wana te pongin ni po kamerun John Mabe a katuari kiki. Are kauring aki ay kakawakin de museum ke irora ngay rakaan kiripes. Are kinakin narana eto manipong. Kiripes pon to wana may pokon na pentritipiki. Ete ime tuan data te po kameru ayo. Tinanun na narapat at Tauteha, etipota kinimakuri bukini katei au ape inanua. Ke the Ministry of Culture and Internal Affairs, nimangana e obisi nikatei napera au te umanipung ke the Culture and Museum Division. The International Museum Day, te pakara tepung e tepime wanuma ni mei nikatuari kiki ikietake tenaki, pat tepung nikaurin aripouto kakiro wia pentio anape eka kakakoro. Deririki e yu o kiripesti na wakina napukameru ni mua men tepime wanuma ni mei, ontukin wapime tenu. Wanimei deririkiei. Area karawa yei kanwan na nawaki ni keinis metipoto niyango deririkiei. Brita kiei o nipuha niyango merapata kia kaina na tax force kia narapata ni peperong ati umanipong. The International Council of Museums ke ICOM puningay tirapata ya kinakim jawa mabe arieta pe meperongan kanwan tepung ni bukameruayo. Nikatuaririki ikie kosana kwa napoto niyango deririkiei ya kangay Museums Uniting a Divided World. Kaya nararayrayin ni Kiribes sa ito yung manupong ya kasi ito wanaira ang diritaki o tekati. Tiputo niya ang diririki ayo ya katiri ay kakawakin tapin de museum ke ito manupong papunto wana tetapo ya kunaan tupay yaron kasi ito wanakira rinanon narakati ritakira noamita kakakuron kakakuron tautea kakisina kumayay o ipon itiran ako akisiones yay menikariketo kakakuruwakin tiyo ang nape esikahin ni mea kayay. Iriyay ni mea tata na pa pati museum nape ikakakakuru apundiki ba tapundi itakimeri na yaris noamita ikakakakuru o nikunaan warukua arun tirikirake rinanon tipuha niyang o nikawaririkian narun tipukakuruwakiyayo. Kanwan tipukameru bukin tipungan ipon makuri nikaisaki o nikatameru anakontayin sites kitapo akiasan takitinaki narun ti World War II relics kimuin meren pa ay nipuha kankwa aki beso. Tiko ang uraan ako yatiputan nomita o busmaya yan akong tiumanipong ibukin karawan teka ni Lepe kiti tuwa inanon o isinanipong tiumanipong. Teka wabe rin ako rawakin di Paidik Square. Mwapoy me uwa ni May yon. Kukanakin na marakin ni Kiripes sa ikatimay, tipiro, tipapay, titaw o ay tipin. Ayu ariyaw kinakoy mi o amitan ako. Tiro ko ni metako o nikakwawa roi kanwan titayane. O ay tipiro warike kihawakin naki me kanwan tipukameru ibukin tipungane. Kambene ni busmaya ki o amitan ako imuwa meiro yate. Tenderere communities ke pota ki mani kawa nako o ipo no ame tanako aki ako na ande ki rokomi te poto niya ori ki ari ate pota kauri niya ka kawa ki tenderere ki ayo te umani pong e kasi te wanaira tenderere itaki o te kate ayo am kongura ari e poto kaki kanakwana men te pota ki ni makuri at the Ministry of Culture and Internal Affairs ke te pota ki ni makuri bukini kate o wape inanua ni mangana e ya opisi ni kate inapera o te umani pong.

Gora de songra ukan tanga pe buni meta taro yana kongra responsa na wanti pakan tai yo ki ero kosan nongra e wot tai ngai ye nang tau roin bismai ro kon tanan telepon yo ana ranam pan telepon re isu ani mawa ki ata pro wo wa wa isu ani mawa na koim kuero ko kan nang param ka tikiroin na wanti pakan tai yo ke pun ti meto ani mawa ti trai ni bukim

tarana ye ti takanga ngana konna ra telepon nan ki ai pulti me tona pe angka in bus mai ro konta nan telepon na koim kere ku kanna pa nam dikati kiroin na wanti pakantai yo men si yorian na nan pan telepon na re suoni me awa ki ta poro wa wa suoni me awa.

0: Yauri tini miawa ake?
1: Yauri.
0: Awa kuna miauri nko ya wakata repon miya?
1: Yauri.
0: Yauri tini miawa ake wakata repon miya? Kuna miauri tini miawa ake?
1: Oye
0: tepana. Eroi rito ye tepana. Wakata repon miya?
1: Ah, di begini do.
0: Awa kuna miauri nko ya mei begini do ki awa kanga iti desiraki no koin begini do. Ningai tepung aikinaki njuan nape ari yasan kame tua ki pa pungin pu kame ruan tong manipong ki de mosiem ki ka to ari ki
1: ja ja ta ri mina
0: kuna kata ai mina ki kuna kainan ari ki te sirak to wan
1: ah ya teo
0: ah ngai ka ngai te sirak to wan ayu kuna ka kaya isto ka iru ki Kangai de district. Abisin katay na bera ke tong manipong ke takaucha and museum division. Pontewana may po ko ni mangan tita po ni makuri at the Ministry of Culture and Internal Affairs ke TMCA san ke kairo.
1: Estoy.
0: Ay lang estoy tira kyan ke kano ko ang katigiro ay maykan.
1: Ay yaman katigiro ay kunta paganda ay kain tila ng wala siya.
0: Ya, korang pak. Ah, taran ni ini perhati. Takkan aku nak taruh tarif pun nanti. Ibu tim itu ane bangkai. Kusmai rokon taran tarif pun. Yo, nara nampak tarif pun dari suan mewah. Kita perlu wawa wawa suan mewah. Awam tanya kaya ibu si wapi mewah dari kita minis. Oh, enang po ono wagi yara tayo yara sinam mga musirawai kanuan nara ni mga wagi ang dawanti pakantaya yu. Yaro tini mga wagi? Yaro tini mga wagi? Yaro tini mga wagi? Yaro tini mga wagi? Ako taripon may?
1: Ah, taripon may peso.
0: Ah, kuna meuri nko me IPSO ki kangai te te sirak no koin peso. Ni ngai te pong e kinakin jon na pe. Ari yasan ka me toak pa pungin pu kameruan. Te mani pong ki te mosiem ke in ka toari dik.
1: Ebi na ten wan ni.
0: Okay, you can have the one. Oh, you did. You can have the one. You can have the one. You can have the one. You can have the one. You can have the one. You can have the one. You can have the one. You can have the one. You can have the one. You can have the one. You can have the one. You can have the one. You can have the one. You can have the one. You can have Oh, yang ni sebab tu tidak kian ki. Kanu kau angkat ikhwan mereka.
1: Ah, ira apa sih? Jadi mewah ni. Jauh di mohon naga. Tak kau tahu. Aku nungguan di mewah sama ngau di pantai ada meru ayu. Ah, jauh naga angkat ikhwan mana? Aku yang orang mampu ya kia. Atau kau yang kau yang nukira. Mungkin aja ikah kau kau. Aye tu ayah wari tingkis de, nak pun gay lawan taras, lawan taras taras lawan wari. Mau ya taras paw wari anu ni gay. Ah, ini lagi nanti, zaman ngau pasti lawan nak pun ya, ada korang di zaman nanti. Hari ya mohon negaranya apa? Dari yang nak nonton. Anima hoki anak konci kerana ni makin, bercari-cari.

0: Kupun teme tuan nong ora yoani meuri FM 89.9 na wan te pakanta egyo. Am tay ngai pon te tepi meu wat meni simi nono. Rata yare sina mga waki na karuan nara kawuan ni mga waki ya. Hari mga tangirak na kunan te nawan ng pakantay yu. Ngay yare ngkwe yare ko kutaku pa. Ngkwe yare yakin ako ang katikiro ay kien nara ni mga waki yare yasan ako. O yung kan ng kawuan ni mga waki ya ukante ni mga papak pa ko na mga tauruan kan nende itaymen ng tabaro ko teme tuan rona ye yon panan miyawri FM 89.9 na wan te pakantay yu. Ay kukurain ko asa hamtapo. Amtapo ni maguri ke tepo taki bukin te meuri. A katu ki waraki ni mangana re itapi me te tiwaraki. Tiwaraki ate HIV yon ki dibes. Ngai are mga manena. Kanwan nam kawuan ni mewaki na wan nam pakantaya yo. Sinanga mo wawa tetai anak ongra na bukin ongra ra. Na kongra ra sponsor. Ay mina sa mga tauroy. Ibukin kaya kansi sirek. Nara ni mewakin di ente pakantay ayo ki. O kanta niya po ako na po nipin kakawong roi na kung na nakakawong ra responsa kaya po ikainis kanwan nara sisrek di pakantay ayo may nakakawong ra roi responsa ki. Ngoyar ako kanda nga panam ni katikiroy na wan di pakantay ayo ki.
1: Meuri kaini giripes, mei makin na korore, te onon daina, tawaki, me panta. E pera ngagi na kondam ni meu wake ente wika yu, men te pota ki buginti meuri, au kato ki oraki ni mangana, areta pi me te oraki, eti HIV, yon na pera, ai giripes. E kametua te pota ki buginti meuri nte on nape, ki te WHO, pati HIV, ngai ankai towana mei pokon oraki, are erigipa, anata pia yanga pota ki nte meuri nte on nape. E kata utawagipa, enakunte maisae, Apa yang mahu? Tetapi mereka tuan tiga million masih yang kai, aika asa ni buat mahu ia menteri orang kayu. Oh, enakun apa itu tetapi mereka wanu tiga million masih yang kai, aika ati mereka tuan mereka menteri orang kayu, nda penin wau tengah apa yang mahu. THIV, erat tercawan nape penin? Ari nana napa? Si ti mereka tuan mereka menteri orang kayu, ya sebab ni bosan lagi menteri buat tak ibu kinti mahu ni tercawan nape? Bayi apa tapi wau? Nde bete bete, enora kiri kira kini masih THIV, ya ya, narun tepe APC. Ari si wakani na ngayon. Yoni kini pesa ino orang wari rekin maisi nti orang kayo. Ido wia ke ASEAN susu. Yain kai ruwa mendai ka ASEAN kama tuhagi pa. Eri ke ido wia THIV. O yei, takatau tau pa. Ina pun yei iri ki kira ke ni maisi ya. Ay ka arik ido wia. Ti orang kayo ngkai pun. Yei ay ka ati ina tuan suai susu. Ay ka ikawa yei ka. Ikwana nibusi yei ti orang kaya THIV. Tuwana. Turu taitai in kapunganan. Ni ilan dai ka ASEAN kapunganaki. Wawa. Takam memme me ilo ntesina. Aye iro na THIV. Tenua, temaguri me ikuaki. Digi temaguri me terara. Awa, tevene nebure aye kimeno na kia kapongan ante kantam. Asi na kangan ka wari kia pusin tiara kayu. Katei me tuade soi bukin ataki na pakopakaya me tiara kayu. Ka wari kia kia pun katoka kapongan ante tiara taytay aye kimeno kia kapongan neila na ika asen kapongan ake. Kapongan ante na muani pei taya ka kumakuri aye me tikuaki. Kapungan ada apa ni kamera mana? Kita kontom minum nanti tain TV ni nipure ayak imanu. Kesiuku merom asit mana? Jika orang apa ekakawa kita pernah mohon payah nanti sesuatu HIV itu ia dikuku. Awan ada apa? Apa kaya meteor kayu? Ayuh desu ada enak kamera mana siya? Ada yang lebih itu apa? Enak kita kirim nanti HIV. Ibu kita kamera tata yang orang orang nanti HIV. Data kita obsin HIV dengan bantara pun nai suan mewah wawa wawa tak perlu wanu nai suawa na wan tebakuri. Eta uroi obisi nti HIV ni karawa te sisu on HIV au te meroro ayonus na oraki ake yareki ilo uye te HIV samone paia merurungira men te oraki e te HIV yon anumaririga busina yon apela ekidipes.

Ako pun tima tuan nungong ramen nam tabar ko. Kuraro na yeh yon panan miyaw di FM 89.9 nara. Nara kawuan ni miyaw ake ipikin kanuan nam pakantaya yu. O amta ingay wapu ilo ay timinis si min nono wake ngayari pun tima tuan apang kain bubus mahiru kong tanahan telepon. Men si yorian na rampan telepon dari isuwa ni miyaw ake tapar ko wawa isuwa ni miyaw. Nako imkuyar ko kanang apanam kakatikiroy nako yam koraki. Nawanti pakantaya yu.

Ipun ti meto na bang kain ibus mai do kon tanan telepon yo na ram pan telepon na isu ani mewa ke ta buru wa wa isu ani mewa na ko imku ere ko kan na param ka tikiroi na wan ti pakan tai yu ko ang na pe ni ku kurai be na ko kan wan nam ka tikiroi na wan ti pakan tai ro na ti u me kan ni ti

0: ಯಾರು ತಿಳಿಯೋ ಹಾಗೆ Aika asa ni pua mea uya nante te chaivi. E sa ante hairo?
1: Kumisha ni pua
0: marai. Aina ngisiro ai te tere kani. Kia kanokan katikirai meikan?
1: E to aipan au katikirai. Nako ima ke te juwa re ngai amu teru minti. Kira dao hake. Anga kona ka paya. Nasa kia tua. Nasa kina Yesu Kristo.
0: Kurapakin panam kakatikiroin na wanti pakanta yayo yerita tiki ti panan kakatikiroin men na studio ipari kita raw meka inokoim men nam tabaro kati metu an rona yayo an panan meuri FM 89.9 na wanti ti pakanta yayo nara kat pose tini mawake ai bunti metu an pangkai usmai dokon tanan telepon men si yorian nara ano nampan telepon nara isuani mawake tabaro go wai suani mawake nokoim kuyar ko kananga panam ne pen kakatikiroin na wanti pakanta yayo.

Ko pun tim itu andor onai. Yon meuri FM 89.9 men nam tabar ko. Wati ma tu andor onai ye me me kan ni na wanti te pakan tai yo. O am tai ngai pun si te pi mai suari kiti minis. O enang poi su aki ara tai ara sinema musra ai kan wanara ni meu aki. Na wanti te pakan tai yo. Ngai ri te tabar pun tim itu na pe. Ima wati rain. Terain nakoim ku ero ko kan nga paramin ka katikiroin na wanti te pakan tai yo.

0: amtai kai de sanmya wa ke amtai kai de si te punari ki te minis sa rang po isu wa ke ara te ara sina musrawai kanwan ara ni mya wa ke ibkin kanwan nam pakan tai yu mai ri pun ti meto ne pian kai ni bubus mai taran dokon taran telepon yo ara nam pan telepon ara isu ni mya wa ke taporo wo wa wa isu ni mya wa na koin ku ero ko kan nga param ka katiki roin na wan ti te pakan tai yu na ko yam korak kan petam mo na diki na ko yam korak ki kwara ruwa na ko mya ngai ti tai yu ki kwaana pe ni ku kurain dorona ki ume meikan ni ngi no ram yon meuri fm 89.9 sina tawroi mo ni busbara tarbona ya kwasa yu meuri dinu miawa ke
1: hello
2: meuri
0: ha ko na meuri ngu ya ko tarbon mei
2: meuri ha ko na meuri ngu ya ko tarbon mei
1: bye bye ding
0: ha ko na meuri ngu ya mei bye ding ka ngai te disira ki no ko im bye ding ko na suanga ki bukin tera Pukin terang kai sikau ngaki pa sina siku merora asi temen. Oh
1: wait, terora
0: sia. Tangan nagi degen date. Oi rangis roi ti tire ki ani ki. Ipo po ki ni kawari reki apu sin ti te HIV. Kanoka ngat ki rai mekan.
1: Mai ya. Allah ha mon ni ga te ga na ya kan.
3: Why? I'm sorry, I'm not going to be able to do it.

Watai he mga wahaki na piang kai pusmaya ni po me ipukin ta katoka meter ang tiriki ayo wo watanga wo pimonoa na koi mi metan ni naro po taki na ini anata po ni makuri te tau teha kirakan na pemakoro po taki aki aki mena yang te tau teha KCCI o business me kampana awai pun te pota no metani kapene e kukuri ni katanua tai kaya no bis te peresens pa ya mga kau ko pusmaya ni po me ipukin ta katoka meter ang tiriki ayo wo watanga wo pimonoa rewaki men wo pimaisuan ne peri o ina toki ni mewan sun wo watanga wo pimono wa ibuki ni mangari na noya iron to komisin e ka hawa ki karina kin nam po me ibuki ni jome ta e ko ta ya pa ye na makuri e san koro ye ka hawa ki ibuki na pera ki ribes pa en ka to ka ki na me teran de sura ye yo jome ta yo ina ri ki patte pen na ni ka to to na ko ya ra te merron ri ki ra ki ibuki ni ka ira ni me wiya Nakon eroire, nakon tai ay kana roko. O ay kai kai ni pere, ibukin te katoka metera. To wana pon ana toka bes kiripes. Ari e kai nis me ang anakia ay ka atape ang akiro ni kinakia yon kiripes. Ibukin ni kakana ton kururoin me te imenin na yamakuri ni kairiri. E karikira kia turun ni pae ni kiripes me na puta na ameta. O ni karaha kinakia ni kiripes ni tiwam nape. Uwa uwa pon na nakamuamua kiripes. O ayu ari anangana kiwa meta ika asan ni karoi mu yokuwa yan tiaro. Ari rangin na kuroin tetaya meni bukin na napota no meta kiripes rona ki metera pe hau ni kairi ni kiripes o ta meron na yama kuri ari na kairi iya ikan kiripes si bukin ta pe han de ki kiripes me khaturun pa yana tenua ponna na kai banga ki neni kuria kiripes o we hen yari ananga na ki yo meta ika kharo te makuri neni kuria e eliana ko o ne ki ta me khapuan pa ni me awia ni bukia o ni ka me awia na ki ari ken ta khanga ananga na ki ne pe na ki kharo makuri aika ariana ko ni ka ki bonga nan me awia Ibukin kati metuan teram tehawa awa itu potan nameta. Tehawa pon putu kantor ni pai ni kiripes. Anangana kyo ameta ki asan ni puha kata meruan atongan naran ni kiripes. Kini puha kana kurawan na nawagi kiripes ibukia kaina. Na yakona pai ariana kon da pehawia. On na yata tay ni kiripes naron tere pehaw no toto. Te maye te kati maniepe kiti aus. Tukuru penna o rapehaw ni kiripes rikita peuwa. Awa ira pa kawa ika po. Teka ni mewa, pun roi roi in rakan te makuri. Awa yu wari anapun na ngana kia yo ameta kia riana ko roi roi in me rakan na ya makuri. Ibukin to paani ka inanun to po tando ameta. O te kono wa pun ka ni kinayen te peku maha me te koko ni meki. Ki anangana kia ameta kia asan na ngana noia. Ntiero, ikuru roi buki ni kati metuan na ko roi in. O rikira kini ka upain te po tando ameta. Na kia kanta ni ngani po ya. Inanun te mene wapuike eraka rikiteririki. Ngayaren kana kukani karikia ambome, opome ni pupusi ya punipene ni kona andike na peiru ya kaunsira me yon nape. Niko taki me anopiste linix yon Christmas, ki anopiste peristens ipairiki. Ibukin gani karinakin ami ipome ni pupusi, ibukimi kaunsira yon nape, o kamapusi ya ki, baka makarini ami ipome na anopiste opi. O ibukimi kani Christmas terai no tapueran, kamapusi ya ki baka makarini ami ipome na anopiste linix. Ibukin rongorongo na epanin o reita ki mea nobis te perestensi yon nampan dare poon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are toka yei kaparaparahana.

Meni mi nung ram na kong rara sponsor na ramet na ro ki kuna ki atangira kina koye yo ni mauri FM 89.9 na wan nam ta irika yo. Ya karo kore ra na ta ye pun si ni mawate minister na ngi tira isu ake na wan nung ram yo ni mauri FM 89.9 men nam ta bro ko timya to an dorona ye ki na wan te ta irika yo. Today yo nang ta roin gan ni bus mai ta nan. Metin na ro ki kuna ki atangira kina koye yo ni mauri FM 89.9 ngai ra ko ta kong ke ba ye Yai kuna mera ko tangiria. Ina nako Johnny Mauri FM 89.9 na wante tairika yu ako. Kwa reitaki, kene message na kuna ra Facebook page, PPA Mauri FM 89.9 na yakonana pen desiko mekai. Nika nako yu kuna mera ko tangiria, ina nako na wante tairika yu. Nareitang kana kanwa nung rame kuna mtokorana yu, yara wei ya ipuwa kaya mawakena.

Oh, sina tauro ang kanin ni Busmaera mo ni metinan wari tangira kina kona na wanti itu tairi ka iyo ya ka ngai tia kana. Meuri ta iyo ka are kunan arure. Oh, kuna meuri riki sese sim men nam tabaro ko timeto an rona yon panan meuri FM 89.9. Tara program at timeto nanu ki kuna ki atangira ki yon meuri FM 89.9 na wanti tairi ka iyo. Oh, yon kanin kunan narure to wana ari anaki iro guia kain te takoto singas o kan tenenga papa ke pena pun meau nanum no ora nu kunan mayo me kan niki

sinatauruan gan ni mga busmaya ti metin na no ni mga tangira ti lepe na kona yo ani mauri FM 89.9 na wanti tai ri kayo yakanga ti yakana mauri FM 89.9 kwata yo ka te kunare teriki nipes ya kame ngeng pa sina kame aura yei ngaira kanuan te bukais me angato na wanti tai ri kayo naratapo nako aika akokor kura pariki iribe pais menika rona ki uyon panan meuri FM 89.9 na wanti tai ri kayo o yon kan ni kuna mara kotang dia tiriki ni pes seriana ki rom kamasi pa reitan na ongram yon meuri FM 89.9 riki nako ya am korak kan wan te bukais me angatu o kan tanga pa apuni pe no on kukurai ne pe men de ye tapori ongra ye gon meuri FM 89.9 na wanti tai ri kayo

0: kokona ne kapara para patira ana services na ode te kampana atin tanini
1: ay ane kaka un roi pana poki ko ne kaurin ko ana services me ana products ami kampana atin tanini ay kai tabe wana kha ho me ana services den tanini ibukin po kami ana electronics ne kakin ana ko naron to wana ko den laptop keyboard me ana mouse protectors o ate city
0: o wai na pala o wai de neida corra pa tentanini
1: se que sin ai men na son coriki e ene petayen ink o donas di buki na mi printa ne hana na
0: yer mane corra pa o ku ai tau
1: si tina zana ben ka pona kwa ke se fictish i buki to mami mete internet o si bu buki na ben buki na mi wifi ke kani makin na mi wifi o ana kanga ana ko
0: o kan da wamo aku ni ka para na ko batira de ke se fictish
1: in de ke se fictish pon to wama ana services tentanini ari eti meto angai ni waki o ni ka pona kwa i buki to me ki mete internet ayo ari epene pusena o ni pirimaga o ni fast ana connection ari kuna pon ka kwa wa ana kono ri ani ka poa ni pona e kuna ki na ka kwa wa nte poi nano si popo ki na be pugin na wifi installation ki kana makin na wifi me ana ka nga nga na ko
0: o ira para na service tente ni ni ayo ba ya e kuna ni pen tu meira na meninga ni no na pe ai ka kwa goro ya nte ka sliptix ya ramane tente ni ni na ka sliptix
1: un aspon kona na pen tani ami pa ya ki kam tangiri meirora aki akia inano ipeira si bubo kina be bukin kato me akin na internet si Joan nam Starling kana ko kapua mente tapotoa
0: emmanololei
1: kapo ina kona be tayen solar systems osukuna na pe install i bukimini katene
0: awai metai ni kina tentani ni ana kopa ya yua disora kaya te bene kiela ki pontes a ikuna na be install bukina yara kilibas taita para mama kokora ki Baca dengan aku tentang ini, ini tahu roin buku.
1: Teleponnya tentang ini, ibu kini program yang mana nampak, suwa wawa kia, wawa nuwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kia, tapur tenwa, ni mewa. Ke isuwa tenwa kia, towana wanwa. Ke email nakon smoy@tentangini.com. Ke timonipe @tentangini.com. Ke kawara anamanga tentangini, the business code complex, On punna na main ibikini pe.
0: E wara de gribas ta ita para. Yogi ana metaro atentani ni ibikini po kam nanu no paile makuri nda ta kawai ka. Po nanu no paile nyane me ngam nanu teri tek. A sexy ngaya. Yo ana ta tenem metis mentai.
1: Kam rapo kam ne tikiroi me iron na mi kampana e tentani ni.
0: Yaman.

Men mi nongram na na kong rara sponsor di rakam panay di tintan ini ngayar ya mani nakanwan na metin nanok na wan ti tayri kayo. Ya karukuri roi naratay na wan ti tayri kayo ay bun si tipi mea warik ti minis ay nang po anu waki. Aratay yari sina mga musirai kanwan na ra metin nanok na wan ti tayri kayo. Sina tau roi kanin ibu sumaya ti metin nanok ay mga tangirik na pa nako na. Yo ani meuri FM 89.9 no yaka ngay ti akana. Meuri. Sikani bubusi mei kan ngkana ekona nako tekuna are ekona ni putaritari ta yoka pa sinaka meura nongora yon peora yo kora pariki mesa pekatit men nam tapu me yon peo mei kan ni de takiu yon de takim yon meuri FM 89.9 na wante tairika yo o yon kan ni kunan towana putaritari. Aku kan tanya apa yang pun dia awak nak nombor apa? Mian pihon mekan dekik, mian panahan dia awi FM 89.9 nara program ni, timetin nana.

0: Ogone le ka bana bana ba tira ana services na ode te kampana ya tintanini.
1: Ai ane ka ka un roi pana poti ko ni ka urinko ana services me ana products ame kampana ya tintanini. Ai kai tabe wana ka ko me ana services tintanini ibukin ko kami. Ana electronics ne ka kin ana ko. Naron to wana ko tenen laptop, keyboard me ana mouse. Protectors o the city.
0: Away rapa, away the leader. Kurapa, tintanini.
1: Sakisinga man na song koriki. Yena betayan ink or donuts ibuki nami printer. Nehanana.
0: Yer money. Kurapa, okuaito.
1: City mezana ben kaponakwa, Pacific dish ibukin to mami met internet. O si bubukina bebukin nami wifi, ki hanimakin nami wifi, o anakanga anako.
0: Akanda wamu, ako wana kaponako, but you like the Pacific dish.
1: Eh, the Pacific dish punto wana, ana services tentanini, ari itimeto ang kainuaki, o ni kaponakwa, ibukin to mekin met internet. Ayo, ari ipeni pusina, o ni pirimaka, o ni fast, ana connection. Ari kuna pun ka kuwa kana kunoria ni ka poa ni pona eh kuna ki na ka kuwa nte poi nano si popo ki na be pugin na wifi installation ki kana makin na wifi me anaka nga nana ko
0: oi la para na service tente ni ni ayo ba ya e kuna na pen tu mail na nani ngani ngani na na pe ai ka ko ko ya nun te ka sliptix ya ramane tente ni ni na ka sliptix
1: in aspon gona na pen tani ani pa ya ki kham tangiri meirora Aki akia inano ni peira. Si bubo ki na bebukin kato me akin na mintanit si Johan nam Starling kikana ko kapua mente tapotowa.
0: Emmanuelay!
1: Kapo ina ko na peta yan solar systems o siko na na peta install ibukimi ni kapene.
0: Ang wali matay ni gina tentanini anakopo ya yuwa disura. Ang kaya tebe ni kiyala kipo antes o yuko na na peta install ibukina. Yara kilibas taita para mama kukuraki. Baca dengan aku tentang ini, ini tahu roin buku.
1: Eh, terponya tentang ini, ibu kini program yang nana nampa, esua wawa kya, wawa nua wawa tenua awa, esua tenua kya, tapur tenua, ni mewa, ke esua tenua kya, tuwana wanua, ke email nakon esmoi@tentangini.com. Kesi monipe @tentanini.com. Kie kawara anamanga tentanini in the business code complex on bunda na main ibikinipo.
0: Yawara di kribas taita para. Yogi anamataro atentanini ibikinipo. Kam dinano na pahil makuri na pa kawai ka. Po dinano pa niya ni mayang dinano teritek. Asak si ngaya. Yon na tentanem natis mentai.
1: Kam rapo kam natikiroy mayroon na may kampana @tentanini.
0: Yaman!

kona mauri ki ngoi a koti koti me to an de te yon paran mauri FM 89.9 na wanti tairi kayu ora tan kai ai to wanati minis min wan wa ki ara te yare sinang musrai kan wan dara me ten nan na wanti te tairi kayu ki sina te pekarik de te paran kara para pana kon dara sponsor ara kampana te tanini ngai ye ya sponsor na kanwan na metin na no ki kuna kya tangira ki na koyo yo ani mauri FM 89.9 na wanti tairi kayo sina tawran kan ni busma te te metin na no ka penen do yar metin na no ari tangira ki na kona na wanti tairi kayo yo ai pun ka penen na pe a metin na no ki no ram yo ani mauri FM 89.9 no ya ka ngai te kana mauri FM 89.9 ku katang ko no as a special love my own care Karen Peck. Pa nakamea wana no uyei nkai itape niwene wene. Awariki puni kuna unakoya usu yon. Antetua ape meme. Reyango kapunare suta. Akurapariki reyango kapunare suta men amtapu me yon eita meikane. Tipanariki kamea uri nakoyim na uwante tairike yo. Awayon kane kuna mara watangiria pa. Kamea uan. Narum nongra yon me nongram yon me uri FM 89.9 na wanti tairi kayo special love Ariana Kirun Karen Beck.

Kupen tim itu nongong rayu an mauri FM 89.9 na wanti tarika iyo wa rata inka iya ipun isu wati minis simin wanua. Ne nongong ram yo an mauri FM 89.9 na wanti tarika iyo. Awa yon kan ni ang kapeni roin ni metin nano kiyari ya tangirak na kuna. Nongong ram na wanti tarika iyo. Ari yarok roi maani puan wanua ki. Yaro ko mayroon ako rito ngarua ya kangay tiya kana. Mayuri FM 89.9, tayo ka maya kukatang akunan na ikanias. Pa au katikiroay na kuya na siu maya sibu. Ngay yawani kawaiya nukira ayatapo 007. Pikinipiw, sibu wake asiku imiya korap. Korapariki ako rito ngarua. Doro na kiu yon panan mayuri FM 89.9 na wanti tayri kayo. O yon kanya kunan tokorana, kunan ni kanyas tokorana. Paharitan ng katikiroay na kuya nasim, may asipum na wanti tayri kayo.

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya bom dai de dai nai ne awai pun kami ai ne ni ka ten ayo ami dai ri ki
2: atai ni mane kare ki ro ami o kapu ten mane ko na kon nai dai ri ka dai nai ne ke the ladies night at marina night club
3: na kon nai no ri atai nai ne ai ka aka pri ra ke aka bu pen daram putun nai ne ya me ten ai sta dai ri kin ta kan me pung te pi ne wan me on ta kon pung te pi mo no wan me wo ta nga wa pi me on no
4: live life in my fire burning bright within the
1: Ladies Night, ayah kini nika ngariyaki nakanuana, ayah kia ayuri harun kaungana, nela happy hour, yon nana moi, neka yanako. Teka tangtang nelang stop, o te tairiki eko te tangiri kan miss out. Puntai miss out.
2: Kanuan ti happy hour, ena waki, jawa nime wante pakantai, onto kin jawa ruwe wante tairiki.
5: Kuele toli yang pati?
6: Keta, po tangiri yani kanakuan nam stress, iminda maure, kurakura. Keta, upun tangiri yani kan yosina kon kakaukian te tairiki ay. Nan may nora ala ladies night nam tayo kay yai na ba marake o ipon mo yai may matin na nung na kaya na montay do ko pa aki at kandin imin te o isuwa o yai at kandin apon si ni mawot tara
1: kailiya ro rom awaray ipon may matin na nung
2: sa kay si po on the marina night club montay rikin at kani may pong tibi may mawo pong ini may on to kano pong ay tibi mano wa pong ini may wawa tanga o wapi mano wa
1: ay kang kangira na moy ay kang nga na music. Ya, ay pun tetap po, erangin raw tetap po, eh.

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya puan tay te te naine awai pun kami aine ni kate ne ayo ami tay diki atay ni mane kare ki yaro ami o kaputun mano ko na kon nahi tay diki tay naine ke the ladies night at Marina Night Club
2: na kon nahi nori atay naine ay ka akapili daki akabubuen garam putun naine yan may tin ay star tay diki takani may pung tapi ni may wani may on to kono pung tapi mo ano wani may puo tanga wabi may ano
1: Ladies Night, ayah kini ni kang hari ayah makan wana. Ayah kia ayuri harun kau mana? Nela happy awa, yon nana moy neka ya naku. Teka tangkang nelan stop, oti tayiri ki aku di tangiri ankan misau. Pun tay miss out. Kan wan happy awa, enawaki jawa ni mewan de pakan tay. Untuk injau arwah wanita tayiri ki.
3: Kuiri tayi yang pati
4: kita. Pun tayiri an kanak wan nam stress. Imin de mauri kurakur kita. Upun tayiri an kan yosina kon kakau kian di tayiri ki. Nan may nora ala ladies night. Nam tayiri kay. Yai na ba marake? Oi pon mo yai may matin na nung na kaya na. Mon tayi logo pa akia takandin. Imin te oi suwa. Oi yai takandin. Apon sin na watara.
1: Kairi ya rom. Awara ipon may matin na nung. Sa kay si pon de Marina Night Club. Mon tayiri kin. Takani may pong tibi may nimeo pong ini may. On to kono pong e tibi mo ano pong ini may. Wawa tenga o wapi mo ano wa. Ay kang kangira na moy. Ay kang nga na music. Ya, ay pwede tapo, harangin raw, tapo eh.

Many mean no ram, gram to granan, wealthy is the lamp. Yakarakori ran at a time that went to Terikayo, Tepi met one right minis, mean Royo. I had a tirano on one weekend makeani, the team at a Ritano on no ram, kunam, a canakonan, Kanga can one weekend, no ram you on Mauri FM 89.9, the one nam Terikayo. Naritan kani ongram mem katanwata adia tangiratin ako na takawatay ongram ibigin kanwan ng tayri kayo. Ay punipanara ni katikirawa sinara na irupi eromanga ni koron ni mapi me ni meawa na liriki ni meaw ntepi me ni meawa ni mei wawata nga wapi me onawa. Kuna tikiroi sinara, amoni pia ntipoputun na ini. Na koi, amen, tatangira. Sikarapa wiyanti meo, ipukin anakakawakin, me anatangira na koi. Arakantani nga, pa akanakurawa. Ampung nasim, eromanga me apuna, me apum tokiara. Takatikiroi, yanako me ilou nasim, teputun na ini ay neite mewa tiangatay mea puna ay awatapu kaitei sitangiri ko sinarantayin ako titangiraki iraura awayong kanito kuna diya tangiraki pa iriante takatanwataan katikiro ayayyo kunan nunuto.

Watay hai mga wahaki na pang kay pusmaya ni po me ipukin ta kato kami ter ang teriliki ayo buwa tanga wapi maonowa. Na koy mi metan ni naro po takin na ini anatapo ni makuri te tau teha kirakan na pe makoro po taki aki aki me na yang te tau teha KCCI o business me kampana away punte po tan na metan ikabene. E kukuri ni katanwa tayo kaya no bis te perestens pa yan mga kaw ko pusmaya ni po me ipukin ta kato kami ter ang teriliki ayo buwa tanga wapi maonowa. Rewa ki men wapi me iswan ni teri o ina toki ni mewan suun wa watenga wapi maonuwa. Ibuki ni mengari na nwaya iro nito komisin. Ikakawa ki karina kina mpome ibuki nti wameta e kwa taia pa yeya na makuri e sani koroye kakawa ki ibuki na pera kilipes pa ya nakatukaki ya na mietira mte sura ya yu. Ti wameta yu inariki patipenda ni katoto na kuya ratei merron rikirake ibuki ni kaira ni mewia nakon eroire nakon tai ay kana roko o wai kai kai ni pere ibukin te kato kami tera to wana pon ana to kapes kiripes ari e kai nisme ang anakia ay ka atapi ang akero ni kina akia yon kiripes ibukin ka kana ton kororoin mete imeni na yamakuri ni kai riri e kari kira ke turo ni pai ni kiripes me na pota na ameta o ni karaha kina akia ni kiripes nti wam nape uo uo pon na naka muamua kiripes o wai yu ari anangana ki wameta ika asan koroi muyo kwa yan tiaro ari irangin na kororoin tetaya meni bukin na napota no meta kiripes rona ki metera pe ha unika iri ni kiripes o ta meru na yama kuri ari na khairi iai kan kiripes si bukin ta pe kan diki kiripes na katurun payana tenua ponna na kai banga ki neni kuria kiripes o we hai ari anangana ki ya yama ta ka haro te makuri neni kuria e iliana ko o ne ki ta me kha puan pai ni me awia ni pukia o ni ka me awia na ki ari ken ta kha anangana ki na pe na ki haro makuri aika ariana ko ni ka ki puongana ni me awia ibukin kati me tuam tiram te khawa o ai te pota no meta te khawa pon putu khan toro ni paini kiripes anangana kyo meta ki asan puha kata me ruan atongan naran kiripes keni puha kana ko rawan na wa ki kiripes ibukia khaina na ye kona pai ariana kon da pe khawia on na yata tai ni kiripes na ron tere pe khaw no toto te maye te khate mani pe ki tiaus Tukuru penna o rebe kau ni kiri pesri kita pewa o wai rebe kau wai kapu. Tekani mewa pun roi roi rekan te makuri. O wai yuwa riana pun nangana kia yo ameta kia riana o roi roi me rekan na ya makuri. Ibu kin tu pahani kainan untu potan no ameta. O te kono wa pun kani kina yen te peku maha me te kokoni meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana no iya. Ntiero e ukuru roi bukini kati metuan na kuroin. O rikira kini ka upain te potan no ameta. Na kia kanta ni ngani puya. Inanun te men ne wapuike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani kariki ya ampuome. O puome ni pupusi ya punipene ni kona andiki na peiro ya kaunsira me yoan lepe. Niko taki mea nopis te linix yoan krismes. Kia nopis te peristens ipairiki. Ibukin kani karinakin ami puome ni pupusi. Ibukin mi kaunsira yoan lepe. O kamapusi yaki. Bahama hari ni yami bome na nobis te obi. O ibuki mi kahan Christmas te rai no tapu eran. Kamapusi yaki bahama hari ni yami bome na nobis te Linux. Ibukin rungurungu na epanin o reita ki mea nobis te perestens yon nampan tare pon e isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are toka yei kaparaparana.

Oh, kona meuri ki ngoi te te kiri pesa ko te metoa ndoro na yori panani meuri FM 89.9 na wante tairika yu. O am tain kai, ya puni po te pukina ki arata yere sinang musirawa ye kan wan nongram, wikini kan wante tairika yu. Baran kiri pesa nga yang fang so sari yasa ndoro niku, nika kana koi nako kan wan nongram, na wan nam tairika yu. Sama kais buwakin kani na kondikin te ngapang na papangit ni meo na natangita to weke. Ntai na rekupun tatane ye te jawa onoa. Me kanwana uso atirek, me atapi wana kwa program, ay kaya kangwa ke, ibigin kanwana ming apong. Tirano kanwana mtairik mekan, tirano kanwana mwike, nina tikiroy, tikiroy mesum, o sapongo.

kuna mewuri nkwe te te kiri pesa. Kwa kusumaka ni mele liki namdeerio na wande nga punga yo. Te toko na punga te punga yo te pima ono wani mei. Kwa watanga wapui me ono. Hawa mta ingai ya ipo nsi isi wali kiti mei sa nangi tera ono wake. Nparani kiri pesa nga yang fang sosa na mga tauroa inape. Nkana kwa ikan wan nongoram yo ani mewuri FM89.9 na wante te nga punga yo. Tepone pai sina karapa amu arawe. Kaya yasan kawa kini dan tetairi ke yasan nako. O ni mga konan kau sira. Na wante ti nga apung nga puri iri ayo. Pa sinari ki pakain naki o an sina mga tauroin kaya tari nako si pangara ika akuro ipukin ti tangay na ayo. Sina nga mga kuna ratokoran. May raun fata. Kruata meki sinang karapa pa. Kota nara. Rakarapa-rapa wala na punupunokon na suara na wante tinga pong ngayon.

Meni minu kunam tokoranan, mei gon fata ruat me kisinang kara para pa ki pa. Ei katam na pera, kara para pa na kon naswar, na wanti nga pong ngayo, kaya kunan mga kausira. Pa sinasig pa kain ti tangay na po rin rin yun, kahit aray na kusi pangara. Ay kako ako rin. Ora tayong kaya ipun si tenwar gi timinis, ay nang itira o nawa. Nung ram yun ni mauri FM 89.9, na wanti ti nga pong ngayo. Tinanong kanuan na mga po ngayon may kan, ibigin kanuan na weekend ayo ke, na tima to may na studio pa rin ki taraw may kay, na wanti nga po ngayon, hindi isi ko may kuna may kan, ako nang nangani ko temerurong. Kung ano mga us, na wanti ti nga po ngayon, kahit tayo na ko sipangam ki, ay ka kukuro may, man nang tapero ko tima to, hindi tayo yun pa na mayuri FM 89.9 ki. Narisi ko kanina may kunam tokoran ayo. Kunam usi usi mayroon pikan.

miniminong ram nukuram tukuranan. Usin ting apung mayroon peko ki o yakaro kore rin naratay na wan ting apung ngayo ay punsi isuwa rin kitiminis. O ay nang po isuwa nung ram yung animauri FM 89.9. Natawuran ganyan rin isu kume amkong ra inunod de ting apung ngayo.

na tarua manu ina non te ngapo ngai ampai te ne poa te pongai a nakitoki. Amen. Sina na kon narapok in warware te ngapo ngai taya naron te nampa te pupua a te nua a te ki putawana na kon ne mau. Taya naron te pupua a te nua te ki putawana na kon ne mau. A ka kaungo panna warikia matakara urau. Asun dorpok ana roirei te atua. Karoirua yo watam neu. O, pai nanou nikapane. Karoirua arana etabu. Karoirua yo watam neu. O, tai manuoki anakoi nikapane. E kapara ampure nikapane. E katuki orakim nikapane. E kapua meon mentemati. E peoni kontiatata yomata natena noama. E koan namririki ni pai karoroi. Nangaya e, ananga kokaki ampung nirupuaka na yarun teikare. Enana puaki, ana teaka teatua. Men. Ano roirei teatua. Siriai tarua manu, ikatei matoa, anaka situa roi, arane ponepo, nakon teatua e meiu. Arapone ngaya karikira, paio, makorara tauana, senatei matoa, nangana tenepuaki, mataka situa roi, nipongini meuran tainako. Etaku itai are to prapes. Tumakoro api o tiki pitene pi matenu. Ena mangari ke tokora kora iro ia kana kanta ni ngai yo ho. Ana mo mara ke ni pai ani kipa na yaro ia ikare. Ana piripiri awa naki kuwa. Ana na kona ko awa naki ni mamati. Ei pun to kwa wo. Pa antiki pani ni mau wa kanga i. E kon nam diri ki ni pai ka roi. Nangai ya e. Ya na ngako kaki ampong indoro puaka na yaron te ikare. Timan na tikare pasina kaki pa timan na nangin nangtoa. Ay korakora, ay kipakipa, mapaina ay kakorakora. Ngayari, yakapuota huay kay anatea katawita, nakuntur, mkwe aonga intay nga pong ngay, yakangay, pani na mga koka, aron, anuan meon ng kukururupwa. Ay na koka to korakoran, na yaron korakoran duman natin ikari. Ngayari kamato ay kay to prapisari itaya, ay tak. Ina mga rike to korakora iluwiya, akanakanta ni nga iyowa. Ana mamura kinipaya nikipa, na yaroy ay kari, ana piripiri, awanaki kuwa, ana nakonako, awanaki ni mamat. Ano pun to kuwa wataru, o manong di nga pong ngay. Kana stima to roi, nangangayra, o meura, nangan Yesu Kristo, ari anariki taman na teatua. O ina ti mato to korakoran na irom, o irom na nikapane. Ngayra ay kistawa na teka, man ka mga mua, o nika situa roi, ando pong nga korak. Paipuke na, papun na napay tenapuak, o taka situa roi. Papun teatua ay yawwe uwea. Awa ya king king, kain karao na pota noma tantiwa na pe ni kapanei. Ei te kauring na koira, sinaria in te matua, ni kastua roia, on ne poia, ni meuran taina. Etakutai en te karu ni takatupupua ni mapui, o tikipu onoua. Kakaungu pa na warikia na te karaurau. Tupupua ni mapui, o tikipu, a kapaneana, a kapanean tikipu an, a tikipu onoua, o taraya pa na warikia. Kia apene ni kamuamua yo wa kana yei keikeia. Kamna kamuamua, yo. Nkoe aongai tarua, manu, nte ngapong ei. Stei matua ni keike, nanakoi, mana kameo te atua, ni karakua tupong ei. Ngayare, tapera, aamio kora enangi ni kakao, kia siria ina tumaninga, sina tei matua ni kamuamua. Pa, yei tei keike iroura, ni meo. Arepo nanapai, kamna kamuamua, yo. Anakoi te atua, pa enakakapai yeira, iroun taam neina, nte ngapong ei. Amen.

tauro in spa mel ada pun dana pai kam na kamua mua yo ana pa chatu pa na kakapai yaira iron tam neina de ngapong ai amen.

kawak na kina matawan mauri ray rom pako nang karkoy ran tangay na po uway sinang tawra ang spam tek ipusi ko kaw kinano ran ako ng teka pa narikis pangara ay kakakawak hindi nga po ngay yung tam name ako na ron ayun kapan naran Yesu Kristo ngay araw uway awara sa kanay Amen arapo ginwarawari hindi nga po ngay teka na pa kaw tamakaro wapi matawan na tikip tenipi a tenipi matawan teka na pa kaw tamakaro wapi matawan na tikip tenipi a tenipi matawan a kakao ng upan na warkia hati at na pa kaw na tiyataypay na takapuwi ako na nekana ko yo e katawrawak tiyosi main tapong inupuaka na tokani kay tiyap mayroon yo e na kakapayapya na warkan na natiyakat siya ito ay pukira hindi nga pong ngay. Makan Yowa

Mene mi nung ram nam kong ra an ge te te kan ifu fu ifu kin kan wan te te nga fu nga yu me rom te KUC. Ya karo koro ran na tai na wan te nga fu nga yu e ya fu ni poi su. Ara te ya si nang wa kin e karo wan na ni me wa ke. Ifu kin kan wan na nga fu nga yu ke. Ma yarin nang ata pi wari ka tang tang ifu kin ka tau rom. Na koi mku yaro ko kan nang a param ka kati ki roi na wan te nga fu nga yu. Nam ni me wa ke. Sina kaino ko kan na kon kuna rato kora na yu me me iron kuna ni iron

0: men minungram kunam ti tukranan ki ti karebe ari yan te paranta. Awara tayong kay ti saungra, ti pi men miyawara iti minis. Iminisu nungram yuan miyawari FM 89.9. Ati tayo yung kanin sinang tauruhay. Nuwaki na kanwan naran miyawakya. Nungram yuan miyawari FM 89.9 na wanti ti ngapung ayo. Awa kukuring kanin ko asa pa am kampana tinipsun Pacific Direct Line ke di NVDA o ngayari yamani na kanwan nam ni miyawakin di ngapung ngayo. Puli ngayon na pari na sponsor di kapos kiloy uwata nga wapi me ono tirike yu. Sinatawroy nung harang kanya na kong rara sponsor o nakatang ibukim uwata tay. Wanga na pa nung raroy o men nikakawo kaya pun kainis kanwan nara sisiraki nara ni miyawakin di ngapung ngayo me anak ko ang rara sponsor. Okay? Sino kayo nakuha mo na ko nara sponsor?
1: Melody, Melody! We go do that cha-cha dance!
2: Yan ako baka na mabungin na kabuo si Roy. Ako tayo patira.
3: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene
2: mal. Yung kukuray na lang ng kampana ay one-stop shipping agency din na lang na sponsor ay Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koy kong kwete tayo na ini, ari yay nanom ni kanira na kapos kiroya pa mekilipes. Inawaki ta kapehera man tipong ay, ikaroko wapi mo ano wan sun, wawa tanga wapi mo ano wa. Awa ikay kayo ni pere, ay kakay na nwaki pa kona ili. Tawana, tiriti kini meo mente puime wanu wana kono puime wanu wa tiriti. Woa, enarangin da meo am teten metang on teten na beni kiripes on korpo kina. Tenua, pues si eta inai nei ka hata wa kina konte kapos kiroi. Awa, kona suai ni yein. Kosai kariki on piko ko una pe. Ni meoa, eisaki am record mente police. Onoa, ponte kiripes nkoe o meni mea kana pe yon kiripes. Isuwa, yaki katawa kita tayo na ini ASM ida teka po si Kiroy, o men san tawa te tokan kay. O ay teka pene, una rin ni merun roy, o men tau roy ni ili yan awagi ni kapene teka po si Kiroy. Ilihan po ye, o ay kay pahaya kakain ng wagi bukin kapene naram. The one up on the National ID Card, get the passport, prior data, get the birth certificates. Wowa, the medical clearance. O ay teka tenua, arepon the police clearance. Ibukin sisira kime kame tata, o rita kime nakita peyan tapo ay kay. Jopi rita kime Agnes Twin, nana email at om@jopi.gov.ki. Kinda tarapon, isu anime wakia, huwa towana towana wanua tenua. Ke isu anime wakia, huwa towana towana tenua ruewa. Ke isu anime wakia, huwa towana towana awa towana. O isuwa tenua kia, nimewa nimewa, onowa nimewa isuwa.
4: MTCIC, pesa nga yari pepe, yonde email address at pripepe@commerce.gov.ki. Kita riponia, tenampa, e isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa isuwa. Isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa wanua. Awai, isuwa tenua kia, tenua tewana, waiwa, waiwa, awa.
2: Awai te one stop, na koni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki kente tarepon.
4: E suwa nime watewana wawa anowa, wawa wawa wawa, ke isuwa tenua kia, nime watenua wawa wanua tewana.

Kupunti mo tuon roro na yun, nawanti nga po ngayon, nara awan ka kipos at tinimawa ka. O amtayin kaya ipun si Tawana Riki. Ipun si Tawana Riki Timinis, anang itira isuwa nung ram ka, nawan nam nimawa ka, hindi nga po ngayon, ngayari ipunti mo tuon na bihan kain, ipus mayro kong tanang telepon, yan, isuwa nimawa ka, tapurawawa isuwa nimawa, kaya ipunti mo tuon mawati tira nipukim.

Eu lhe digo, meu águia. Oh, tara na yita ka nga nung nara telepon na aniki. Oh, ipin ti meto na bang kain bus mahiro kong tara telepon. Yo, ani suwa ni miyawa ke, tapuro go awa suwa ni miyawa. Di kina kami mahiro kong kwa era kukan na nga param katikiroin na wanti ti nga pong ngayon.

0: Antai kai te te saongra. Te nunga te miniso ai nang pō wanunga ke no rāmi o ane meuri FM 89.9 na wai o te taiare. Sina ang musirawa e kanu anara ni mewa ke ante ente ngā pō ngai o ngai ako. Upe siriki ndapa me nam taparo ka te mea tuan rāna i o anara. Awan kāki pō sea te tini mewa ke na wante ngā pō ngai o. Yari mori ki karapā te responsa. The one-stop shipping ke the Neptune Pacific Direct Line ke the NPTA o ngai are e sponsor na kanwan nam ni mewa ke ina nante ti nga punga yu a puni ngai ana pare e sponsor the beauty conscious ke takapus ki roi wo watenga wapi me ona wo sina ngari ki to wana i bukin na kongra ongra ra i bukin na kongra ra sponsor the ti nga punga yu
1: Meori, meori. We go do that cha-cha dance.
2: Tena ko makanya mo bongin takabo sa giroy. Ako tayo ba tira?
3: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene
2: pa... Yung kukuray nanon na makampana ay One Stop Shipping Agency rin nanon na sponsor ay Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi kong ko tiyatay na ini, ari yay nanon ni kanira na kapos giroy at ang mekiripes. Ina wakit na kapehera ng tipong ay, ikaroko wapi mo ano wan sun, wawa tiyanga wapi mo ano wa. Awa ikay kay ni pere, ay kakay nanon wakit pa ko na hindi.
4: Oh, wait, the Kapene, Ponadini Merum Roy, Omen Tauroi, Miri, and Amakin Kapene, the Kapos Kiroi.
2: Ian Koy, Awakai Pai, Kakainanwaki.

Pente me to nong ora yo ani me uri FM 89.9 na wan ting apung ayu. Tita yo de sa ora ni mga tauro ande si ko me am katan wa tari atang ra kina kona ibugin kan wan ong ram yo ani me uri FM 89.9 na wan ting apung ayu. Pona yo panau ni katikiro ayi akain to community ay toa ka Women Association. Ni koron to wana anadidiki. Nungan mua ni mei. Awari apu kameruaki. Ntepong. Ay tepi ima wana uwa ni mei. Tiawa tepi na nte inga apu nga yo. Nakon tepi ima uwa uwa. Awari akana kuwana pe. Me ay apu nga yin nchoan na pe. Happy toa ka Mother's Day. God blessing to you all. O takatanwata yan ako mayroong ramanipia, sitaw at. O ayong kanto ko na rin atang nagpahirian di takatanwata ni katikiro ay ayo. Sinang karaparapa tuwe mayroong fata ruwata meki.

0: Remember, men na kampana and water foam. Pataya ang kay, yay tayen nakan, nipakan po. Iyon na nagarabo ng water foam? Yain kaya napakan po, water foam, amon din natiroy na rin sa Samsung, at TO6, nipon na tabubuha pimerwew, ayay rin na anakis, ayake po na.
1: Yan kami po, mga kive na rin ng Samsung.
0: Payera ka na kive na ko, akawari ginanom na yun. TO7, ako po at pimerwew po ng kay, apo nipon na roy, wapupo na pimerwew. Kuwaran nan, tamoto yi 14 at tabubuha at pimerwew, ZTE 835. Tabubuha na pimerwew po ng kay. Kuwara na pinan, tinubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mapimerwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa pimerwewa po ng kay. O po na roy may mayna, wabubuwa, ano pimerwewa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang teka nga nga mwota phone na niki. Show me po ko, e wabubuwa pimerwewa tatara po na, ang kay. Ya po po kita wana kon wabubuwa pimerwewa. Tablet ay katawroy na nalbeira ay kati Samsung Tab A9 o yapon po po kitawa na kung tinipupuwa ni mga pimerwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay sipupuwa rwa pimerwewa. O nipo po kitawa, nipo po kitawa na kung unupupuwa ni mga pititara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tinimapuwi ni presents de paka nipo yon na mkawawa ang taripon at de A07. Irarikin na ni ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapi wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita

0: the new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kani ka urugay ko, matira wa the new super plan.
0: Yani ying, naro may yung usunin tayo super plan. Yakano niya ngay kay ko ni Garo ko. Yota plan ari yon eriki. Ayer karike e wereke. Mene kapunga lander super plan si nene bu tara o rego. Nene bu tiki ka pai tata o tibu na tanga de minisyon de tete ki de semes.
1: Ki karike to wana point so no wate ki ka pai tata. O ni me fu pote minisyon de tete ki de SMS. Si te nu wate tara pona ina nan mo bi me o sewa.
0: Ayer oria sta to wana to wana to wana de bok. O ni te bu wereke super plan ne ka yenako. O ye te yenswa aki kona kaida ki na ko ye ipukin te bor. Royer and Kawakeyu at the new Super Bowl.

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya buang dai de de nai ne awai pun kami ai ne ni ka de ne ai yo ami dai de ki atai ni mane kare ki ya romi o kaputu ni mane ko na kon ne dai de ka dai nai ne ke the ladies nights at marina nights club
2: na kon ni ori atai nai ne ai ka akapiri da ke akapu kuen da ram putum nai ne ya me atin ai sta dai de kin ta kan ni pung te pi ne wo ni nei on to kon pung te pi mo no wo ni nei wo ta nga wo pi me ho no
3: live life in my fire burning bright within
1: Ladies Night, ayah kini ni kangar ya ki nakanuana, ayah kia ayuri harun kaumana mela happy hour yon nana moy nekai anakku. Teka tang-tang nenan stop, o tita iri ki eko ditangiri yan kan miss out. Puntai miss out.
4: Kanuan di happy hour enawaki jawa ni mewan tebakantai, ontuk in jawa ruwe wan tita iri ki.
5: Kueri toi yang pati?
6: Keto, putangiri yan kanakuan nam stress, imin da mauri kurakura? Keto, kupun tangiri yan kan nusina kun kakaukian tita iri yai. Nan may nora ada ladies night. Nam tayo kay. Yaya ba mara kay? Oi pun mo yari may matin na nung na kaya nak. Montay do ko pa akyat takandin. Iminte oi suwa. Oi yai takandin. Apun sin na wot tara.
1: Kaili yaro rom. Awara ipun may matin na nung. Sa kay si pun de Marina Night Club pun tayo kin. Takani may pung tibi may nawa pung ini may. On to kono pung ay tibi mo nawa pung ini may. Wawa tanga awa pi mo nawa. Ay kang kangira na mo. Ay kang nga na music. Ya, ipun tita po erangin raw tita po eh.

0: wala na kapara-para pati na ang na-services na ko tikamba na atin tanini.
1: Ngayon, nakakaung Roy, panaputi ko ni Kaurin ko ang na-services may ang na-products ang may kampa na atin tanini. Ay kay tabiwa na kako may ang na-services din tanini ibukin po kami. Ang na-electronics, nakakinan ako. Naroon to wana kung dayang laptop, dayang presa, dayang... Keyboard may ana mouse protectors o abesity.
0: Away na pala. Away na nila. Kurra pa. Kurra pa. Kurra pa. Tintanini.
1: Sa kisingay man na song ko riki. Yene pata yan ink o toners ibukin na ni printer. Neha na na.
0: Yeramani. Yeramani. Kurra pa. Kurra pa. Ako ay tau.
1: Si tina zana pa ni kapon ako. Pacific dish ibukin to mami mete internet. O si bubo kina pa ibukin na mi wifi. Kikanimakin na mi wifi. O anakangangan
0: ako. Akandawa mo. Ako wala ka parang ako. Pati na di Pacific dish.
1: Ing, di Pacific dish. Punto wana. Ana services tintanini. Ari iti meto ang kain waki. O ni kapon ako. Ibukin to meki mete internet. Ayo, ari ipe ni pusina. O ni pirimaka. O ni fast. Ana connection. Ari kuna po nikakuwa waka. Ana kunoria. Ni kapuwa. Ni po. Na eh ako na kinabeka kwa wa ntepo inano si bubo kinabekukin na wifi installation kikanimakin na wifi me anakanganga nako
0: o ila para na series tentenini ayo baya ekurana bentu meira na nanganingan na nape ay kakakoro ganun te Pacific Ticks yara mane tentenini na na Pacific Ticks
1: ing ospun kona na bentu tania mi pa ya kikamtangiri meirora aki aki inano ni peira si bubo kinabekukin katumekin na mintanit si Joan nam Starling kanako kapua mente tapatoa
0: emmanololei Emmanuelay.
1: Kapo ina ko na pa tayong solar systems. O siko na na pa ni install ibu kimi ni kapani.
0: Ang wali na kaya ni kina tentani ni anak ko pa yaya yawa. Desura. Kaya tayo ni kina kapo ni tayis. O yuko na na pa ni install ibu kina. Yara kini bas. Taita para. Mama ko kura ki. Pati na ngay ko tentani ni. Yana tauro ni po ko.
1: Eh, tarpo niya tentani ni ibu kini po kam yon na nanampa. Eh, suwa wawa kya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya taporo tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Ki isuwa tenua kia towana wanua. Towana wanua wanua. Ki email na kon esmoi@tendanini.com. Ke timonipe @tendanini.com. Ki kawara anamaga tendanini in the business code complex. On punna na main ibikini tu.
0: Ewana di gribas taita para. Yogi anamataro atentanini ibikini program. Dinano na pahin makuri na taka waika. Po, dinano pa niyan. Mayam dinano teritak. O seksi ngayon. Yon na tatunem. Matis mentai.
1: Kamra po. Ham na tikiroy. Mayroon na may kampana. Tendanini.
0: Yaman!

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya po ang tayo tayo na ini awa ipunin kami ay nani ka tene ayo ami tayo liki
2: at tayo ni mane kariki yaro ami o kaputo ni mahan ako nakon na hitay liki at tayo na ini ke the ladies night at Marina Night Club
3: ako may nori at tayo na ini ay ka akapirida kaya kabukwen na ram putun na ini yan metin ay star tayo liki taka ni mepong tepi may mewa ni may o ntakono pong tepi mo ano wani may buwat nga wapi mewa ono
4: leave it life see my fire burning bright within
1: Ladies Night, ayakin na ni kang hariyaki, nakanuana, ayakia ayuri haron ikaw nga na, mela happy hour.

0: na moy na kaya na ko. Takatang-tang na yan ang stop o tatay riki eko tatang riyan kan miss out. Puntay miss out.
1: Kanwan tiya piyawa e na wakin jawa ni mewan de bakantay. Untuk injor way want to die ki.
2: Kuere to yang pati?
3: Kita putangiri ani kana ko nam stress. I mean the mauri kura kura. Kita kupun tangiri ani kan yo sina kon kakau ki ani tetai ki ai. Nan mei nora ala late this night. Nam tai ki. Yai na ba mara ki. Oi pon moi ani me meten na num na ka yana. Mon tai ro pa aki ta kandin. I mean te oi suo. Oi yai ta kandin a pon sin na wo tara.
0: Kaili ya rom, awalnya pun nenek ten nanom.
1: Sekarang si pun di Marina Nightclub pun tayrikin, takkan ni pun tapi mana mau pun ini mei. Untuk hana pun eh tapi mana wa pun ini mei, gua watenga awa tapi mana wa.
0: Aikang kangen ana moy, aikang kangen ana music. Ya, aipun tetap wa ranginrau tetap wa.

0: Open TV Tonora, Yon Panan, Mauri FM 89.9, I want the thing up on you. Oh, I'm thinking kind of my right minister, mean driver. The Yagusin Wakin and Kanakan Wanda program at Timetinano. Kiakuna Kia Tangirakinakoya, Yon Panan, Mauri FM 89.9, I want the thing up on you. My young queer Rotopa, ye Kuna Mertanglia, Ben on Rayaknek. Panan Mauri FM 89.9, I want the thing up on you. Kwareitake ki any message. Na konara Facebook page, PPA Maori FM 89.9. Yakona lepe and desiko mekai, kanakoi kunam, na wante tinga punga yo. Ikukure ni kawasa pa am kampana atin tanini, nga ye yamanena ki sponsor na kanwan na metin nano. Din ting apung ayo sinaung ramon ako na kongra responsa ay minasawa kina na pakan wan nara alam mo din nanon din ting apung ayo
1: tindalini Nego, kung ano nika para patira ana services na kote te kampana at tindalini.
2: Ayan, nakakaung roy panaputi ko ni kaurin ko ana services may ana products ami kampana at tindalini. Ay kay tapi wana kaho may ana services tindalini ibukin po kami. Ana electronics may kakinana ko. Naroon to wana kundanyan laptop, keyboard may ana mouse. Protectors or adversity.
1: Away la pala. Away la neida. Kurrapa. Tintanini.
2: Saki singay man na song ko riki. Yaya na pata yan ink or donuts ibukin na mi printa. Neka na na.
1: Neramane. Kurrapa. Ako ay tau.
2: Si tina zana pa ni kapon ako ha. Kasi dish ibukin to mami mete internet. O si ibubukin na pa ibukin na mi wifi. Kikanimakin na mi wifi. O anakangangan ako.
1: Akandawa mo. Ako wala ni kaparan ako. Ba't tira di kasi fake dish?
2: Eh, di kasi fake dish. Punto wana. Ana services tentanini. Ari iti meto ang kainwagi. O ni kapon ako ha. Ibukin to mami mete internet. Ayo, ari ipeni pusena. O ni pirimaka. O ni fast. Ana connection. Ari kuna po nika kuwa wang. Ana konori. Ani kapuwa. Nipona. Eh, kuna kina peka kuwa wang. Ntepo inano. Sipubo kina pepugin ng wifi installation. Kikanimakin ng wifi. Me anakangang anako.
1: Awai na para. Ana serious tentanini ayo. Baya, ikuna na pentu meira. Namanganingan na onnape. Ay ka akwakuro. Ganun te kasvik tiks. Lera mani. Tentanini me ana kasvik tiks.
2: In ospun kuna na pentu taniya mi pa. Yake kamtangiri meirora. Aki akia inano ni peira. Si bubo kina bebukin katumeki na mintanet si Johan nam Starling. Kana ko kapua, mente tapatua.
1: Emmanuelay!
2: Kapo ina ko na peta yan solar systems. O siko na na peta install ibukimi ni katene.
1: Ang wali matay ni kina tentarini. Anakopa ya yuwa disura. Kaya tebe ni kiyala kipuantes. O yuko na na peta install ibukina. Yara kilibas, taita para. Mama kukuraki. Pwede na nga ko tintanini, yan ang tauroy na buwako.
2: Eh, tarpo niya tintanini, ibukin po kami yun na nanampa, eh suwa wawa kya, wawa nwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, tapar tenwa, nimewa, ke isuwa tenwa kya, towa na wanwa. Ke email na kong smoy@tintanini.com. Ke simonipe@tintanini.com. Ke kawara anamanga tintanini in the business code complex, on po na namin, ibigin ito.
1: Yung wala tayo kilibas, tayo para. Yogi, ang namataro at intanini, ibigin po kam. Dinano na pahay na makulit na pakaway ka po. Dinano pa niya, may nga, dinano na peritak. Asag si ngaya, yun na dito nam, matis, mentay.
2: Kamra po, kam na tigiroy, mayroon na may kampana, eh, tintanini.
1: Yaman!

Kuna mewri rikiti songora na wanti te inga ponga yu, sinatauruwa nika nini busimayara mwani mete nano. Ari yatangira kina kona yu anipanaani mewri FM 89.9. Yaka nga ite akana. Mewri FM 89.9. Yabusi yuko mea kwa katangana pe kunan ra community, ay tandrake nti tapuki me yampu. Ari yani ni ya tatiraka mea. Pa katikira wara ngaira nikapene, naramata stay, ari sarunga yantepungi Kurarapa o tikiroi kanwa nampung. Ei. O kurapariki tepoina tapuki. Doro na kiu yon panani meuri FM 89.9. Nara program e dimetin nano ke kuna kia tangirak na kuya yon panani meuri FM 89.9. O yon kanya kunan mara kwa tangiria pe na uraya kina kina wanti ngapung ayo. Tandakin ti tapuki. Community area na kirong tatira kamia.

Menil kunam tokranan no yakaro kore rai nara tain da wanti inga hapo ngayo. Haipun si isu wari kiti miniso ay nang itirar waiwa. Ngayari ipun ti meto ane pe. Pupus maa itanan metin nano ki kuna kia tangiraki na koya yoan pa naani meauri. FM 89.9 na koi mkere kukan na nga. Kutangiria pa inanako kunam na wanti ti inga hapo ngayo me iria nanako amka katikiroi. Na koya roam ki amkoraki. Na wanti ti inga hapo ngayo.

sinatawroin kanin mga pusmaya na para pupusigi timetindan o ilia mga tangirat na pera ako na nawanti nga po ngayon ay akangay tiya ka na. Mauri FM 89.9 ya pupusigi kuna ni Korea are anay akain YCL may ipikinipiw. O yakatikiro asipu nanarili itapuiro apayang may asipu pa ako meri rusinta meri may apu na tamero may asipu ni taisa sipu toru ni ta takintis tamero o ipun naan na ko nasiu may naan na ko sipu may asipu toru ni kanuan kawarekia titi may apu na ni titaka peo ni titaka peo apene anapene nititikiroi na ya tapu na ya tapu nako au tangira me au inga na koi angai au watapu kareo Wellington New Zealand korarap korapariki au watapu kareo me yonam tapu megan New Zealand na wayong kandu kunamare watangiria paenong rayak nak yon panan meuri FM 89.9 na wanti nga po ngayo pa irian nam kakatikiroi na koi am korak ake komani veyan nam katikiroi na wanti tinga po ngayo oyong kanu kuna meroko tangidia kuna ni Korea ari anaki iru yaka new tp ycl

menimi nungram kunam tokoranan kunani kuria kuria ria na ki rowia ka new tv ycl o ya karokoro na rata ina wanti tinga punga yo wapui mewan wati minis na kon tepuina o sina tawroi ganin manga busma ya repera metin naruki ari manga tangira kinde pe na konan na wanti tinga punga yo o ya ka ngai tia kana mauri tsakana kupana ya busiko kunani makin tawana pa ina mama ye bu ayo ngai yosi ni kaisaki nuraki green pack pa yaki ririn nako taka ni green pack ni de la kun club korap ha kora ara pariki takia david c sauce me yonam tapo me kan ampo de la kun club ho yon kan ni kunani makin na re kotangiria pe na ngora yakina ki na wanti tinga punga yo yon panan mauri fm 89.9 au kantelin pe na pun pen nongopum mari karawas panganan nawante tingapung ayuan apun pen din nanginaki

Kupante me toa nongo ra yon panan meauri FM 89.9 nara program me te timete nano ke kuna ki atangira kina koye yon panan meauri FM 89.9. Sina tauroin kanne ni mga pusimaya na pe rapupusi are mga tangira kina pe nakona me iroon sese sim. Yaka ngay te akante timete nano ayo meauri tayo kano kunan tapitowea pa sinaka meau ananura yai me yon peora yo. Kura pariki sese sim, me yon peo meikan, nungungram yon panan meuri FM 89.9 nara program me timetin nano. Yon kanya kunan tapito uya to wana. Hapkanta ninga pena pun meunanum nungungram men nam tapu wara kote me tuan rorana yei na wante ti ngapunga yo.

sina tauroa ni kani ni mga busimaya dimetin nanu. Are atangira kina kona me iroun susane sare. Awa yaka ngaiti akanti dimetin nanu ayo. Meauri FM 89.9. Yabubusi itekuna are tokatokan dipem pa sina kanako akaina meikai. Kurapa. Kurapa riki susane sare ke me namtapero kote imetua. Dorona ye yon banani meauri FM 89.9 nara kanwa nara program me ati dimetin nanu na wante di ngapunga yu. Ayong kan ni kuna mera ko tangi dia. Re na ngora yak na ki na wan ti nga pung ayo to ka tokan di pem. Au kan tane pe na pun pen na ko kaina mai kan no ai na uruak ke. Katangan kuna mai yo

sina mga tauroy di kini mga pusmaya di metin na no. Ari, atang iragin ako na may irong David. David, kakia kia. Oh, ya kangay ti akanti, timetin na no ayo. Oh, ya po po arangam, pa kuakatanga kunan kiepu. Ari, kasikan korana, pa muan, teriri nga kinano uyay, ni manewena, o neena, ay mamiraki roi. Korapa. Oh, korapa riki, David, kakia kia. May yon nam tapura ko teme tuan rorone yi yon panan meuri. FM 89.9 na wante te nga punga yu. O yu ang kane kunan kunan ikiep kasika ni korana riana ki yuro u ya kan teki yang ni makin. Au kanta ni nga pena puni meau na nom nongongora men nam tapura ko teme tua rorone yi yon panan meuri. FM 89.9 na wante te nga punga yu.

0: Meni mendora min kuram tukuranan. Yakara kore ra ndara tai ai pun si tapi wari tia kan ya po anu ki mayari ayo tita yari na yara kona pe dokina kan wan nam metendano ki kuna kia tangira ki na koya yon pana ni mauri FM 89.9 na wan te ti ngapung ayo te pana ri ki ni kara parapa ndora na ki umai kan ni nara metendano na wan te ngapung ayo screen kara pari kara responsa te rakam pana ten tani ni ngayari Sponsor nak kanuan nara, meten nana nak wan dapat tinggal pun ayu. Sena kaya nak kuarikin nak kanda nak kongrara sponsor. Ibuin kongrara kita takapinen tay.
1: Tentarini. Lego, kau ni kapar apa tira? Anak services nak kau tekan pun ayat tentarini.
2: Ayah, nak kau roy panap.

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Y apo andai de te nai ne awai pon kami aine ni katene ayo ami dai diki atai ni mane kariki yero ami o kaputu ni mane ko na kon nai dai diki atai nai ne ke the ladies night at marina night club
2: na kon nai ngori atai nai ne aika akapiri dake akabu ben daram putun nai nai ya na tem ai sta dai diki ta kanime pun tepi me ne woni me on to konu pun tepi mo no woni me wo tanga wo pi me ono
1: Ladies Night, ayah kita ni kangar ya kita nak nuana. Ayah kita ayuri harun kau mana? Nenah happy awa, yon nana moy nengai anakku. Teka tangtang nenam stop. Oh tetairi ki, aku tetairi an kan miss out. Puntai miss out. Kanuan happy awa, enawakin jawan mewan de pagantai. Untuk injawar way wan tetairi ki.
3: Kuer toy yang pati
4: kita. Puntairi an kanak wan nam stress. Imin de mauri kurakur. Kita upun tetairi an kan nusina pun kau kian tetairi ki. Nan may nora ala ladies night. Nam tayo kay. Yay na ba marake? O ipon mo yan imemetin na nung nakayanak. Muntahin ako pa aki at takandin. Imin te o isuwa. O yay takandin. Apon sini na utatara.
1: Kailiya rom, rom. Awara ipon imemetin na nung. Sa kaisi po on the marina night club. Muntahin kin. Takani me pong tabi man mewa pong inimei. Onto kono pong eh tabi manuwa pong inimei. Wawa te nga awa pi manuwa. Ay kang kangira na moy. Ay kang nga na music. Ya, ay pun tetap wearing in route tetap wear.

0: Ko pente me to no ora yo an panan me ori FM 89.9 na wan te tawana wa yo. Am ta inga ipun wo roi te minisi mi te pi me tawana ke no ora mi an me ori FM 89.9. Tira no kanon na tawana na weekend ayo na te me to an doro ani ko men na studio ipai ri kitara me kai. Ika kana ko ina ko kunam. Aki ana ko nan nanga ni ko kaungan na kanwan na weekend me kan. Asina kai na ko kanena ko nkunara to korana yo. Me iro wia ka ante Blue Lagoon, Everything I Own.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Ladies Night and Happy Hour.
1: Ya bom dai de dai nai ne awai pun kami ai ne ni ka den ai yo ami dai ri atai ni mane kare ki yaro ami o kaputu ni mane ko na kon nai dai ri ka dai nai ne ke the ladies night at marina night club
2: na kon nai nori atai nai ne ai ka akapiri da ke akabu pen da ram putun nai ne ya me tein ai sta dai ri kin takani me pun te pi me ne wan me on to kon pun te pi mo no wan me wo ta na wo pi me ono
3: we light in my fire burning bright within the
1: Ladies Night, ayah di mana kang hari ini nak nuana, ayah kia ayuri harun kau mana mena happy awa, yon nana moy neka ya naku. Teka tanjang nenan stop, oh teta iri ki aku di tangiri an kan miss out, pun tay miss out. Kan wan happy awa, ena wakin jawa ni mewan de pakan tay, untuk in jawa ruai wan teta iri ki.
4: Kuer toy yang pati, kita pun tangiri an kan aku an nam stress, imin de mauri kura kura, kita pun tangiri an kan nusin aku nak kau kian teta iri kiai. Nan may nora ala ladies night. Nam tayo kay. Yai na ba mga kay? O ipon mo yai na matin na nung na kaya na. Montay do ko pa akia takandin. Imin te o isuwa. O yai takandin. Apon sini na wastara.
1: Kaili ya rom, rom. Awara ipon na matin na nung. Sa kay si po on the marina night club. Montay rikin. Takani na pong tabi man mewa pong inime. On to kono pong e tabi mo anuwa pong inime. Wawa tenga o wapi mo anuwa. Ay kang kangira na mo. Ay kang nga na music. Ya, ipon tita po yarangin raw tita po eh.

0: Tendarini. Nah, ikong, kung kung ano nagkapara-para pa tira, ang na-services na ako di tekampan na atin tanini.
1: Ngayon, nakakawang Roy, panabuti ko ni Kaurin ko, ang na-services may ang products ang may kampana, atin tanini. Ay kay tabiwa na kako, may ang na-services din tanini ibukin po kami. Ang na-electronics, nakakinan ako. Naroon to wana, kunda yung laptop, keyboard may ang mouse, protectors o hata city.
0: Away na pala, away na laser, kurra pa. Kurapa, tintanini.
1: Sa kisingay man na suang ko riki. Yay na pita yan ink o toners ibukin na ni printer. Neka na na.
0: Lera mani. Kurapa. Ako ay taw.
1: Si tina zana pa ni kapon ako ha. Kaya si fig dish ibukin to na mi met internet. O si bubo kina pa ibukin na mi wifi. Kaya kanimakin na mi wifi. O anakanga anako.
0: Akantawa mo. Ako rin nakaparan ako patira di kasi fig dish.
1: Eh, di kasi fig dish. Punto wana. Ana services tintanini. Ari iti meto ang kainwagi. O ni kapon ako ha. Ibukin to mekin met internet. Ayo, ari ipe ni pusena. O ni pirimaka. O ni fast ana connection. Ari kuna pun kakuwa waka na kunuria ni kapuwa. Nipona, ay ako na kinabi kakuwa waka, ntepo inano. Si bubo kinabi bugin na wifi installation ki kanimakin na wifi me anakanga anako.
0: Ang wala para na series tentanini ayo. Baya, ikurano pentu meila na naningan na nape ay kakuwa kuro. Ilanon te kasfiktiks. Yara mani tentanini me na kasfiktiks.
1: Ing, ospun ko na nape natania ni pa ya ki kamtangili meiroura. Akiya, inano ni Peira. Si bubo kinabi bukin katumekin na mintanit si Johan ng Starlink. Kana ko kapuwa, mentetapatuwa.
0: E manololay!
1: Ikapuwa inako na pita yung solar systems. O siko na nape ni install ibukimi ni kapeni.
0: Ang wali matayinigin na tintanini. Anak ko pa iya yuwa. Diso na, ang kaya tabi ni kiyala ki puwantays. O iku na nape ni install ibukina. Yara kilibas, taita para. Mama ko kurake. Pata nga ko tintanini, ina tauroin po ako.
1: Eh, tarponya tintanini, ibukin po kami yon na nanampa. Eh, suwa wawa kya. Wawa nwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taparu tenwa. Ninewa nimewa nimewa. Ki isuwa tenwa kya, towana wanwa. Ki email na kon smoy@tintanini.com. Ke timonipe@tintanini.com. Ki kawara anamama tintanini in the business code complex. On pun na namin ibigin ito.
0: Yung wala din kilibas, tayo tapara. Yogi, alam na taro atin tanini ibigin po kam. Nano na pahay na makulin na takaway ka po. Nano na pahay niya alam mo yung ano ng peritak. Asag si ngayon, yun na dito nam, matis mentay.
1: Kamra po, kam na tikiroy, mayroon na may kampana. Eh, tin tanini.
0: Yaman!

kopunti meto nongora yon meuri FM 89.9 na wan namtawanu wayu amta inga ye pun si yonwa minis ai nang po ti pi me wa ke kan wan nongora yon meuri FM 89.9 ni pon roi ti pi me wa na manga tawro inga nende isi kume teru ni kare kero ngoro men panani ki dipas ibkin nongora nam rongro ni ki dipas na wan namtawanu wayu

0: Mary. Awai ka yam nong rong ake apo to khaki meron melat ni mangan e ECD.
1: Kona Mary, ay kai rong rong tukin nong rama ke asan kata rama ki men na ron kai ke rong rong banan ki repeso ang wala kati na koem irong ayari na tatir pe dios. Ya nang asan pen kana kuana ka uring opis inta wan kanon bom me peso pana kon te tape so te moni pong te pui mei suwa te pme wan wei pong in mei wo te ngawop me onoa o ene mangaru kona pe ya pusentari interieta e wo wa te smare wan wa te mita ayu te rieta re na kona ani kari ke urupa ina koni me tanu in tepe dikin kana ene ngairi me pwakani merawa are eiria na kimetiam yes na ka uring ke opis an ne pani kara ngainan te tape te pui mei suwa ne mei Nuwa pui mewa nuwa te mini simi nawa. O ena ruko ria tantari. Nuwa uwa te simarewa nuwa uwa te mita. O ane karangainan te moni ponga te pui mewa nuwa ni mei. O ena ruko ria tana. Te pui mewa uwa te mini simi ni mewa. Nde ria ta e uwa te simarewa nuwa te wana te mita. Yang ana kawrin kia opisane pa. Anapondia yo ametan tatauroin tainako. O ane kameno iye pa iya kena kuna rotaki. Ntainte iya pepe ane. Apo ni kawrin kina pewa meta pa. Aria intara ruwa iya iya te ime metanu intepe. Ntainte ya bubu sana peani. Ya kani yao nunga unumaisia ICT offices menna narapata wanapota kini makuri na kutetautea ka kia ira puwa konde meruru yo International Digital Government Initiative are karawaki nte Lucky Future Lodge tarawaya tante wike enako. Ayute tayere apota ki mendita ki ya itanda paka uyonda paka waika po ke ICT mendetautea ka nuwarokoi on kakurokora ili kiangan deita ki ate waya ni makuri merenaya. Iri posina ke mente bota kene makuri bukin rongorongo reitaki o mamananga ke te MICT pa ebuputo kanuante workshop ayo yoan tapin o makan te bota kene makuri e de DTO yante tua karawakini pepe airi mea kakoruan nanonte tua ayo awai pon karawan tapeya o katapeya kia ICTs nana bota kene makuri te tauteaka o tanda peka waikai ni wakina te karikita ke te National Digital Government Initiative. Erikena tata ini meruru wakinan te 10-year work plan ibukini makurian te tisto government initiatives. Eka kaitau te tau deakani kiripesa na konte potaki e the United Nations Development Program are ngai ea manena meni poto ka wakinan te meruru e te tisto government workshop 2026. Ondita noram rongrongon na pendipitipiki. Esta Matthew Kopa wale. Dinia kinkaipa ana Prime Minister Tormo Nebo ina nontiri ni dinia karape iro ya tante inta kani mebong. Ya kwa sena kwa ki keni katano taaki mi interi ni dinia ne iro nte kova na senera Sir David Tiva Kapu. Isina ni kundana kampaon te ausinte. Epo dinia ki wale iro ya wangau ni meone men tante o wangau ni mewe men na kia dinia pita shenao akuwaka. Wale ni mepi meisuwana didiki puente metanu inta pate at the Solomon Highlands Democratic Party. O emon dinia ki nakon anawsin te toromon, ndi ki pati sa te ipukin te makoro ay auke langa langa. Ndi dine dine ni mea swogwa te ngawa nunga. May min te tay ane, o esa ni mga dinia ki awwa te tay nakon te awsin te, nakas swogwa te ngate puina, novemba wogwa te ngate pui meawa, eperi wogwa te ngate pui merwaiwa, au eperi wogwa te ngawa pui meawa. Imin katano atakin toka ni kaina nakon te nakon ni Prime Minister, o etako paana tau teka, arena kaidia, Ena kapene ako rakwana ng topa aroy kay nanu yete po tin nameta. Ito ane pen ako yakain turumun pa anapuokia pa ena karawa. O ena te ime tuwani karawa spangana meta kokani meki. O antawroy ni pusmai kapakana ake anadiki nanon nanatay ni kaidiri.